mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti ni anfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo 16 osu elekesan odun 2026 gbogbo lembo lewa e dide o gbogbo eyan omo Olorun e ma bo nibi pepe o gbogbo bi te ba tin gbo mi e jajo lo dupe lowo baba mi baba re oba to tun ji oji si imole alaye loni ojo anu mi ninu awon ojo ti a ki fi se awewa oni je ikan ninu e adua ta gba emi ma gba fun yin e didi e ma bo nibi pepe pastor dekunle e pafras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gba gititun ni ilu ibadan eyin omo Olorun kin to bo sori Facebook, YouTube ati TikTok ejo ka to ma bo ni church loni ah eyin ayan fe nkan kan to de o tun sele laaro yi e ma bo ni bi pepe e gbe yoyin dani be se nbo e ma bo ni bi pepe atomode atagba iyo yi e gbe de church ati CDL loni bayi bo ko to di pa lo adua meta ni Olorun ki ko adua lakoko ni adua ope ni gbogbo bi te ba wa esun iyo yin megbe e wa joko e mo do bale eni baba gbo pe mi nigba mo wa laye oku mi o le yin o Olorun mo gbe oga mo yin o engineer e ba mi pe pastor mi system itayo nibi ti awon omo Olorun joko si bere loni nibi to nkaluku tin woju re bi omo kunrin se mo woju babe nibi ti awon mama joko si bi omo birin se woju ye kan mo kan sara si eyin te wa lori Facebook ati TikTok ati YouTube be se ngbo mi laaro yi se mo te se e kan mo te thank you father thank you Jesus thank you Holy Spirit mami joko ni mo do bale laaro yi

ogbo mo olohun ki gbe tele mi baba mo dupe temi mo dupe bi to ba aye mi de mo dupe bi to nba mi lo ogo ni fun o jesu olohun ki ko adu ope adua keji ti olohun ki ko mo fe gba fun yin o ni adua fun idariji ese olohun ki ko o ni mi o fe iku elese injo je mo pe bi olohun ba nsa mi ese ko si enikan nu wa to le du o ni sugbon idariji nbe lodo re ka wa o le ma beru e Psalm 130 mi mese to se to mama ti le ku orun mo mi mese to da ti o je ki adua ri o ti ese bi eni po da mo mi o mo to towo bo ele to nje ki won da adua re si olaya akosile iwe mimo lori mi ni pe tin ba ni ki ese nikan ko du o ni yo du ta ba ni ki ese nikan ko lo yo lo eyin wo le fe ese yin mo o fe ko le o si fe pada sinu e mo gbadua olohun gbogbo awon omo olohun ti won joko ti won wo yi won lawon fe pada sinu e bi won mo agbara ti n dariji ni iwo lo lu dariji ni olugbebe ni dariji wa

bo ese lero loro ati ni se je ki ese wa ko lo si okun igbagbe nitori anu tin sogo lori te idajo we wa awa o si mo a o funfun ju egbon wulo mama yi ati baba tin bo mi brother ati sister yi student yi o ni pada sinu ese re mo atu ole atari ese jin o in the name of Jesus instruction be ni pe mo pada sinu ebi re o adari jin o loni adua keta ni mo wa fe gba fun yin ti se adua nu bibeli so wi pe emi o saanu fun awon eni temi o ba saanu fun o di bi israeli ba po bi yan reti okun e tewo ma esun iyo yen mo tosi mo gbe ni to gbo mi ni iseju yi mama rabadu ne ke poya abali ameno so topa ayade mo gbo ti won pe ni agbara olohun ni mo fi so tele ninu mi mama tin gbo mi ki anu ko dite fun o gba anu olohun laarin awon yoku ki anu ko farahan ninu ipin rawo re in the name of Jesus Christ e wa kigbe baba je nla anu gba odekunle epaphras mo ko ti ena omo titi layo debora wara anu gba in Jesus name se le dide mommy se le dide daddy e gbe iyoyin dani e wa rin lo siwaju eni baba ba mi damajemu iyo ba mi damajemu oniyo lato ni lo iyo ti mo gbe dani ji o sise femi na in the name of Jesus Christ e gbo ikilo ki se pa nbo iyo ki se pa kan agbara kan to special bo ba se so tele si on lo njo yato anything ti woli ba so tele si tabi ti woli ba fowo kan o ti ku ni nkan lasan o di majemu olohun fun eni to ba gbagbo enikan ni kini di ta bi ni tin ba gbagbo prophet and mysterious people they speak nonsense that eventually become sense enikan ni kile wiyen woli la won eyan ijinle ti ma so nkan bi isokuso ti o si pada wa mu nkan to da jade iyo lo gbe lowo yi mo tin so lati ejo yi olohun ti tu oko awon mi nle o ni ka gbadua si ki so tele si lowo re iyo ti dowo ti e gbogbo nto ba fi kan yo bere si sise fun o in the name of Jesus Christ o ye si yo yen le eje ki nsare lo e si yo yen le mami eje nsare lo sinu iwe Leviticus chapter 2 eje ki nka verse 13 iwe Leviticus chapter 2 verse 13 e gbo nti bibeli pa lase lati enu Mose oni ati gbogbo ore bo onjije re ni ki iwo ki o fi yo ko fi yo dun ki se pe ko fi si ko je ki yo dun gbogbo ebo onjije re ni ki iwo ki o fi yo dun be ni iwo ko gbodo je ki yo majemu olorun re ki o ma se si ninu ebo onjije re gbogbo ebo ebo majemu ni o irubo kini kan ni o o gbodo o dase o gbodo maji oniyo oni gbogbo ore bo re ni ki iwo ki o si fi yo si e meta ninu fasikan o si da ko yo ni igba meta ke le mo bo se serious to o lo fi je pe gbogbo eni tin bo mi ti mi o ba fun oniyo lo buyo die bu sinu awoko to kan eyin omo olohun te ba ngbo mi bo ba si wa si church lola bere pe ewo ni woli igbadua si won le fi le olowo I pray seriously in ta ba se ni we mai na la se ni sona church ni ola bi ogo se nje ti olohun ni gbogbo bi ti e ba ti ngbo mi ofin akoko ti olohun pa lase fun Mose re enikan ni se bi se be enikan na ko lo wa ni bo won ti wa tun loyo now awa pada lo sinu iwe second king chapter 2 eje nka verse 19 ibi ti anti koko lo application yo second king chapter 2 verse 19 woni bibeli so eje nbere lati 19 yen awon omokunrin ilu na si wi fun elisha pe ki esi itedo ilu idara o bi oluwa mi ti ri sugbon omi buru ile sa se ri ilu ti won pe ni jeriko mo ti so njo ni ilu olope ni topography be dagan oni bi oluwa mi se ri won so won fi ilu yen sun won ni sugbon nkan buku to sele ninu ni pe se ro mi ti nbe nbi omi be ti buru se wa ri gbogbo le o ti sade mi wi pe ko si eso mo mama e gbe ese meta si waju e roju dide ah mi

0: Esa ibi ti oko ile si ko si wahala nbe awon omo re ni won kan je ki won ro na lo lati se igbeyawo ko ti si aga won eto nkan ayo e ti sayeye rinu ni te sese deun ibali abadasha oko ile daada sugbon won o je nkan ri owo be e ri leyin iyo ta fe lo yi opolopo yin le mo gbe nkan ti tun wole in fact awon kan be ni bi ti won gbo mi to je wipe ni kete ta ba ti lo iyo yi gba ti o ba fi di ipari osu o kan ri pe o bere si owo owo kini owo to fi rale ta lo so mo po le ko estate ma je mu iyo la fe ba yin da oni gbogbo njije re je ki iyo dun Leviticus chapter 2 verse 13 o si da po iyo ni igba meta in to je ki nkuku joko ti iyo oni pe ki lo de ti olohun so ipe ogbodo fi iyo dun ogbodo lo iyo e si gbodo je ki iyo ku ninu gbogbo eran ebo sisun re ibe ni eru ti ba mi lo nu fasi kan ki olohun si da po iyo ni igba meta mo miri mi e wa tun gbon to so tele won ni ni verse 20 o si wi pe e mu awoko to kan titun kan fun mi wa o wa fi kun e si fi iyo sinu re bibeli ni won si mu to wa o ni e lo bu iyo sinu ewa ki lo de ti iyo ri bayi verse 21 o si jade lo si ibi orisun omi na o si da iyo eyin kan be to je pe die ninu omi tin be nu leyin te nlo ma ni ke da iyo si nigba tin ba gbadua si tan ti mo ka gbogbo samu to ni kin kasi eyin kan be to je pe shop e la bu iyo si eyin kan be to je pe abe be die ni ma ni ke lo mantu ke gbe iyo yen si fun awon ojo die eyin kan be nu ona ba wole yin ni ma ni ke ti lo iyo o lo je kin so bu yin pa ti bere si lo eyin kan be to je wi pe ile to ra yen gangan lo gbe iyo lo to lo mo mo da si ori ile yen e ba ka ma kwa menasha aladas mo so le kan na gbogbo ti aye da duro gbogbo to buru gbogbo to sa olorun jo bu ola si oro re afi to ba se pe wo ko lo fi asiri han mi gbogbo eni to ba tele to ba ba wa se je ki yi pada nla ode ifa e bi awon woli tun so fun mi oni iko mi awon ojo isemi kan be te mo pe ni sunday oni yo gege bi ohun olohun ato ti gbo nkan titun mi re gbogbo eyin omo olohun te ni anfani ati gbo mi kini woli wa se bibeli ni o si jade lo si bi orisun omi na o si da iyo si o da iyo bibeli ni o si da iyo na si be o si wi pe bayi ni oluwa wi ibi ti iyo laso ti le da sise re ibi ti iyo laso ti le da fon re ibi ti iyo laso ti le da jade bibeli ni o si wi pe o so tele si iyo yen and iyo le sise lai se pa so aso tele si enikan ni oro la fi da ile aye oro ni ma ju sinu iyo yen ede ni ma pe si gege bi won se so fun mi ninu isipaya mo ti ri ede ti ma pe si mama follow program yi mo tun lo sori Facebook ma tun lo pada gbadua ejo mi e tun gbe iyo yin pade mi ago mefa abo odekunle Epaphras baba mi o e ma ba enikan church lori YouTube lori TikTok ati Facebook ibe ni ma ti bere si gbadua bibeli ni o si wi pe bayi ni oluwa wi emi si awotan omi won yi lati ihin lo mo si awotan omi yi lati ihin lo oh oni ki yo si ku mo tabi asale be ni a si awotan omi na titi di oni oloni gege bi oro Elisha ti o so gbogbo eni to ngbo mi a si awotan igbeyawo awon omo re a si awotan igbeyawo ti egan pelu ipe olohun gege bi woli olohun woli odekunle Epaphras lo nsoro yi ti ijo Comfort Life Mission International a si awotan gbogbo eyin ti won ma gbe ise fun ti won gbe ise fun mo a si awotan gbogbo eyin te ni shop but ti shop we o taja a si esa oluwa ni nkan mi wo baba yi oko ile kale e wo bo se je oloju mejila loke ati ni sale titi da we o ti re ni kankan gba leyin gba tin ba pari adua yi ma ni ke lo da iyo sibe wa wo ti o tele gbogbo eyin to je wi pe ika eda lo mo ba pade eyin kan be to je pe won ti attack spiritually won ti attack emotionally gbogbo to se gangan gan bayi ni leyin adua yi e bere si ri ika olorun oni pe ti ma so risi awon eyan marun ti ma gbadua fun ta lo iyo awon ta jo lo iyo ma kede won laipe ati kini se ti iyo nse mo ma ma le emphasis mo mu jade die die ni mi ni le pari e to se se ki so pe ki testimony o wole oni loju anu e kigbe anu oniyo dide fun mi anu to niyo nu anu to niyo nu o le loyo ko mo layo mi ka baradas anu to niyo nu olorun jo jade fun mi nitori iku ati ase re oluwa gbe anu dide to niyo nu jade anu to ba niyo ni mo layo e won ti bibeli so pada mo mu lati iwe genesis abo sinu we second king and travel lo sinu we ezekiel chapter 16 ibita ade niyan eni kan ni san travel lo majemu titun ni bo ba ti mu nkan jade nu majemu lai lai to pari esi majemu titun o ti complete that is a complete statement ninu we iwe ezekiel chapter 16 e won ti bibeli so ni verse 4 oni eyin kan gbo mi kin to kese bibeli yan omo di ti nkan fi le omo di ti oje oloko omo di ti oje orise omo di ti oje admission omo di ti visa re ki vi bossi kin lo de ti nkan le pastor gbo mi leyin adua yi a se nkan to je abami to yato o si fi aye re yo gbera so n tele mi bi mo se mu lo sinu lu bibeli isike 16 e won ti bibeli so ni verse 4 oni akoti oni ati ni ti ibi re ibi ngba won bi o akoda oni iwo ni ijo ti a bi o oni won ti da oni iwo awon kan won se bi won ti da won wo ni won da oni physically won da we physically ati da spiritually oni be ni akowe o ninu omi lati mu omo wa we to so tele akoti fi yo pa o lara ai fi yo pa o lara rara oni be ni a ko fi oja wi o rara no wonder asa fi yo pa won kan lara enikan ni woli se nlo iyo lati fi para eja mo babo awon ti won tele mi lo ateyin te tun tele mi lo si Israel ati Jerusalem adi odo kan ti won pe ni Dead Sea odo iyo be ba ti won gbo egbe bayi kiki iyo ni bi eniyan ba bo sinu omi yen yo le fo ni wahala to wa wa bi omi yen ni wi pe ko si eje yo kan ninu e nitori pe iyo lo nbe nnu e ko si nkan kan ti nbe ninu omi yen ju iyo nikan lo bi eyan ba bo si to ba ni ego lara to ba bo si o sare bodi enikan ni kini di febo vi yo si oju ego yo ta oni awon ti en ni kokoro ti en ba bo sinu omi yen nigba ti won ba fi jade ke se tenu emi na wonu e igba ti won ba fi jade ego yen oju kokoro yen agbe kino fa o wonu o Dead Sea awon omo eyinbo eyin atawon eyinbo bi won se mo po babi leti Dead Sea on alumani eyo kan ti won ni ni ile Jordan stroke Israel tin sin pa opolopo biti biti owo fun won oni Dead Sea o de be laipe mo tun lo be yin ten tele mi lo bi ogo se nje ti olohun mo kiyin ku orire now inja ti bi yo pa o lara lati gba ta ti bi o eyin wo ni ti fi yo pa lara yi enikan ni e bi yo para ebi la ko si an soro nipa iyo ni now ko to wa di pe ma ja mi bi oniyo egbe iyo dani o e nbo ni service loni egbe iyo dani o gbogbo eyan omo olohun ni gbogbo bi te ba ti ni anfani lati ma gbo mi bi n ba ti e pari waasu yi ma ba debi kan e ja lo sinu we Matthew chapter 5 e ruba mi nigba ti mo ri Jesu olugbala to soro nipa iyo ati n to fi aye wa we ninu we Matthew chapter 5 egbon ti bibeli so ni verse 13 Jesu re lo nsoro yi gbogbo eyin te ni ki n prove e mu jade ninu New Testament oni eyin ni iyo aye ase won ni iyo ase won kan bi yi sapere lasan ni e kigbe emi ni iyo aye emi ni iyo idile baba mi emi ni iyo kini iyo ko se mo ni bi eyan ba fi 1 billion si obe ti o ba fi iyo si obe yin oni ni lari eyin ni iyo kilo de to bi je pe won wa nte o ibi to ba wa o ye ko go wa nbe ibi to ba wa o ye ka dun omo generate jade nbe ibi to ba wa o ye ko omo ri dun nu ni ki lo wa de ti aye nso yo didakuda egbodi bibeli de eyin ni iyo eyin ni iyo aye sugbon bi iyo ba ti di oni ti iyo ba dobu ha ibi ti wahala wa re o ki o ni kini a o fi mudun ko si ni lari mo bibeli wa so pe bi ko se pe adanu o tun wa fi kun ki o si di temole ni atele se omi ni ko di temole bi yo ba dubu ah e ki gbe baba mo gba ki o to so mi dubu mo gba ki won so aye mi dubu mo gba ki won so ise mi dubu awon ise kan be to je pe systematically o ti dubu bawo le se mo to dubu ko sentiment yo wo e mo ko ni ni lari ko ni si ogo ko ni si nkan amuye ki lo si fa won fi yo pa o lara nigba ti a bi o olorun emi awon woli ni iko mi fi isiju abami ran won leyin eleyi won bere si mo ni testimony lo ni kongbe kongbe o se se ko omo ti gbo ijele to nbe ninu iyo o ni mo si de re laaro yi bi oluwa se nbe ti emi nbe laye jesu olugbala o tun pada reference si gbogbo iyo ko le mo pe orun oluwa baba wa ti nbe ni orun baba oluwa jesu christi nje je mo pe won ki sise ta ko ra won won bi agbe kale bibeli de bi wipe bo ba ni oye oye bibeli le mo yi o ojo ti bibeli ba yi o ri pe yanu lo simple ju olorun o mo de o si gbogbo awon ile ti an ti gbe iyo dani gbogbo eni ti o deja re gbogbo eni ti ntele mi bi mo se mu oro iyo yi je ki yi pada nla ko bere si de ba won ategun ti tun ategun igbedide yo bere si fe ninu ile yen o ni de eni ti won te mole o ni se foju di iyi pada nla yo de bo laaro yi eyan ayan fe an te si waju ni ola ni agbara eni to ni aye atorun mo kopa e mekwo no yadali abadasha ni bo le tin gbo mi e je nsare ko obirin ko no sare soro die tori pe ibi ta nlo jina mo nsi yin loju ni sa engineer e pe eni to kan iwole ko no sare fohun ko ma se pe mi o ni da to mi lataro
1: praise the lord mo dupe lowo olorun tori pe olorun dara si mi ninu ijo igan to so egan aye mi to so di ogo fun mi
2: nice
1: ni oh yeah, 2023 ni mo jo ipe yi
2: very nice
1: business ni alaja pa ni mi o ma lo ke o ma lo le ni so o sha yen o duro lowo mi amo mo sha duro mo ipe yi emi ati phone ni ti mi ba le wa sibi
2: ijo te ba ti sin george e ma wo mi lori live
1: be ni sir so daddy wa ma wa so pe lati ijo to tin lo ki lori mo bo iwa ati wa ma di phone ka nkan kan so mo wa ma mo se wa soro yen to rojiro ma ndun mi mo wa bo si unu pepe ni mo wa koju si calendar baba mi mo wa so fọlọrun pe ọlọrun jọ se iyanu nu aye mi ti okunrin iya fi ri pe ya isadura mi gba ninu ijo comfort life mission so bo se di awa wo program on ti bere program so bo se gbe wa fun mi pe program si bere mo wa connect mo wa sa nwo mo se ni bo se bibi ka share ni mo se share niyan bana mi kan le wa ni overs last be 30 years mo si kere ngba yen tan ti lo so mi ni contact won mi lenitin leyin ori Facebook mo si ma message won wo kin reply mi won wo gan bo se wa dijo yen mo kan share de odo won ni pe je kin kuku tun
2: je n share bi mo se pa
1: la do won bi mo se ma nse
2: gege yin te mo share njo to share ajodo alaanu o sumo bayi
1: so bo se dijo yen niyan mo kan share dodo won bo se pe mi niyan ni Facebook mo wa tun number yen wo pe se won se mistake ni abi emi na fe pe mo se gbe niyan mo se ki won niyan lo san ba ni tolani bawo ni mo ni e ti se ran si mi number ni so number ni ki lo fe ki n se fun e mo ko wo pe abi ki mo wa so fun won mo ni mo fe kan site mi ni nkan kan number ni business en ko mo ni on lo ke on lo le ni pe ko duro dada won ni ti business ba si duro site a se pe ki ma worry so ba se fun mi ni ba se ni pe to n ba ya awon ma get back si mi ki send number ni ni ori Facebook yen so mo se send number mi si won Facebook yen ba se wa bere si ni pe mi won adi mi ni WhatsApp won wa ma message mi so bo se dijo kan tun wa nu program mo tun share dodo won
2: ege
1: eyin share yen bayi mo kan ni 500,000 ni o tun wa dijo program iru ile ta se last year mo tun se wa ni emi ni olorun mo tun ni di freezer kin te ni freezer awon eyan ma fe nkan tutu wa ni kan lo da pada pe ko tutu so ba tun se pada tun fun mi ni 450,000 niyan
2: iyan na to nowe bo ba ti ku nbi kan si ami lo jabo sowo olori.
0: Nice se oju aye gbogbo eyin te mo sia e wo bi to lo tun gba yo sawon oba oke oba isale oba arin gbogbo eyin te ngbo mi lori Facebook so mo sia program yi a n pada abo nisin mo n bo lori Facebook mo n bo lori YouTube mo n bo lori TikTok e ni tan yin je gbogbo awon tin connect omo kan so bo se connect mo program awon eyan gbo lo bi nkan mi oni bo na se rawon eyan tin follow hun niyan o wa so awon tin be lori YouTube ati Facebook o mo gbo bayi ati TikTok oni bo se bere si ni follower ki wa se yen nikan oja hun gbogbo nkan aye hun gbera yi pada de ba olufe ko si ona ti iyanu le gba wole e ja lo sori YouTube Facebook ati TikTok imedele ta ba ti pari la bo si church lati iworode wo moto gbagi ele fe so kale ni we ma bere church olorun ojiji nibi garage yen isin meji la se loni isin meji la se ni Sunday enikan ni e sa wo ago mejo abo ni si alakoko bere elekeji o bere ni ago merin loni oloni Wednesday kosi bo se ni ranu egbe yo yin dani o ati kosi o gbogbo eyan omo lohun ninu we letifiku chapter 2 verse 13 oni gbogbo ore re oni ko je ki yo odun gbogbo ebo sisun re gbogbo ore majemu re oni ni ko fi yo si e lo ka o letifiku chapter 2 verse 13 gbogbo eyan omo lohun mu ebo mu irugbin to fe fi yo si fifi yo si tumo si pe ji o po ji o yato si tenikan mo fi oju kere eh ore to niyo nu mo fe ke se laaro ida mewa to niyo nu mo fe ke file account number church re 1966 36 38 73 1966 36 38 73 access bank comfort life mission international ni o gbe jade bi yin o ba wole e lo eleyin ma 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank niye Comfort Life Mission International niye no gbe jade account number church ni gbogbo eyan omo ti an bi loni ekunle ki so tele gbogbo eyan omo ti an bi loni mo nawo ki oluran lowo ko dide fun o be se mark birthday yi tabi wedding anniversary yi e lo kan alaja ti oni bimo in Jesus name happy birthday long life and prosperity number to share testimony yin si re 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin God bless you.

0: Sit Up Supreme Noodles with real chicken essence.
1: Supreme Noodles, boom, boom.
2: Sit Up Supreme Noodles.
3: Yoruba bo, won man so pe ko si eni ti o le da wa laye. Looto ni ni ile aye, awon kan wa ti eniyan meji ni won fi nse. O le fi owo re ba owo ara re pade. O le gba opa idije lowo ara re. Daju daju, o le da kan orin ohun meji funra re. Awon kan ma nsele nigba ti awon eniyan ba fowo so wopo. Idi niyan ti Leadway Pension ati Power Pensions fi fowo so wopo. Ti won si sokan lati de Leadway PFA. Won ko iriri, ogbon ati ifaramo won jo lati ro e lowo ko ko ojo ola to lagbara si. Leadway PFA, ojo ola re ni anife sigidi.

0: effective relief from malaria. Komal on. Malaria gone. If symptoms persist after 3 days, consult doctor.
1: Oorun didun to peleke, kilo nsi ore mi. Eyi ni asiri bi mo se nse adidun oje fun molebi mi. Sedap Supreme Noodles ni o. Itowo yi yoranti, kilo wa nu e. Adie lo digidi. Oun si ni elo asiri adun to koyoyo ninu Sedap Supreme Noodles. Be ni o. Noodles aladun ti wa, eyi ta adapo dara dara pelu adie lo digidi. O si ni ri adaye ba ti o je kakoko onjeje, ayo fun idile, ja ojulowo omo bibi Nigeria.

0: etuku ojumo re laaro toni o ode odobi ile ise MTN Nigeria won ni kakiyin kakiyin o pe etuka bo sori eto yin eto wo oro agba Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA look on me
1: darling wake up it's time for school
2: accommodate entrepreneur
1: This girl, even in your sleep, you're still spelling.
3: Yes, your child could win the MTN M-Pulse Spelling Bee competition with over 40 million naira worth of prizes, including scholarship grants, laptops, smartphones, and the opportunity to become MTN CEO for a day. Register now at mpulse.mtn.ng. Terms and conditions apply.
0: Anna, lamba orobo wipe, shebi tarareni, imele, ile lomi ni fi n sisi onise ngba ti okuku se ni kankan ti o wo ko si camera ti o record re le elomi buru de bi wipe o ti lo yi camera si bi ibomi yo ba jade yo ra dogbon jade ngba o ba si wole enikeni oni mo gbo mi dada iwa tawon baba wa mo pe ni iwa omo luabi tele bo pe ni integrity ni wipe se n to ye ko se lasiko to ye ko se bo se ye ko se ni se ju eni to ni se abi ke bo ni tohun o ba se nbe sugba to ba ti je pe oroju ya so mo lore ni eyin nu olonu mo wa fe mo so tan kole kole kan lo lana adigun kongila contractor ama gbase sugba bo se ngbase to nkun hun o yo daada lara re awon ore re kan be ti won pe ni alaba Alabafo, olobe de, opolopo ban lalaba mo san ni kete oro lori, wipe wo, kakaki awon omo yo, eni ni se ni se ri oni da o, kakaka awon omo ri owo logba, ka awon omo ri owo se faaji, ah, ten to ni se ni o ya ba o, alaba se kini kan jo kan, to gbede, ago olopa, sugbon sibe ko fi keko, won ni kini kan mo benu oko ti won pe ni catalyst ama je ki ohun oko ko tutu ko si ni mu epo awon tin si se oloko ama pe ni akara won gbe si oko falaba alaba yota eni to yo kini re ta je ni ti oni gbo ti oni gba o mu dago olopa sibe alabo keko o iru awon wa yi ini mo fi lo adigun kongila o dijo kan jokan o dijo kan jokan oloye olaiwola lara awon to je pori jaje die ni ilu adigun bani Lolo yo lai wola babke adigun kongila o ba nkole o o da be sa won ba bere si fi oro jewo ibo a lo ngbe bayi ibi ti adogbon rent ti a nfori si ni ah o ti ko ti e adigun kongila ni ah olohun o se e die die ni baba e ba ni ko lo re bo nwo awon le eleyi to rewa ni agbegbe bi kan ninu estate bi kan ko wa pe awon ti mo ya ile ti won ba ya tan elo ni won gba fun yiya elo ni yo si na ohun lati ko lati ipile foundation de ibiti yo de adigun kongila atohun atore re alaba ki lo sele eja soda ro la e ka ro eja gbe
4: yewo won ni ko mu kan alakan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran lukan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun iyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e loju eyeke omo ole nikan la yo gba bi igbaye to ni tumo live it 100 mtn ile se mtn nigeria lo so nigbo wo eto yi oro agba Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA lo ko mi ile se MTN Nigeria loke loke la bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo

0: ojumo oni tun mo oye alaafia la kedere loju orun onise owo nrerin muse onisowo nfeyin laaro kutu be lara onise ijoba ngba yagi yagi tori ba meji ko 32 fm ni won gbo 94.9 ojo ayo loni
1: 32 FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan
2: Baba Fendo de
3: Iyan mele ni wo station government mo private ni ko ko ni tumo tan wa so ba fe gbo nisin private radio ni ma gbo television ni ma gbo mi ilewo ti government ko ko ni ori kankan ton tumo ta fe wo nbe ju oro nti oni tumo lo
4: e lo le so fo luweri
5: e ma gbo
4: owo ti fun omi e te fi pe pese ina se ri ire je wa ni gbogbo abi e gbogbo nkan ti won so fun wa yi
5: nipa be oro odun lenu yo le won lo mo eja le oni ba ma se ri nu se ri ti are tinu wo ba jare igba ti o ba jare igba olorun ma je ko bi ko mi ti di wo gbin lenu
6: awon politicians ti ko won ti ko gbogbo nkan je won ti ko gbogbo e je je pe
7: afawon ati family won
8: a se mu yan gan
9: se ga
8: a se ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun lawon yen se esin to ba lo awon be won yen esin awu e se be ni nigeria alumo koro jibiti la nfesin se nbi esin boju boju esin egun la se nbi ta kan ma fa go boju
2: baba fe ndo de

0: so eja tin gbenu akomi ole mo ye abata bejo bata tare tare tabi kore ejo gbeja daarin akomi ko le mo ya ti awon arogidigba ti je ki won to di bale odo la fi wan ki pe kaaro o ako ayorun bo da laye oni ni ojo 16 osu kesan ko le legba odun ati mefa leyin ko luwa wa lagba lowo lo a ri taje se o a ni lowo ni
1: a
0: ni ni lorun atuka bo sore to yin eto wa baba fendo nikani 32 fm 94.9
1: yes
0: eyin e ni ko si meji to gba tare bi le rin iya yin gangan na laje dubule si awa ni o awa na wa ko olorun ni eyin e na tun wa ni tori pe ti o ba ni ko lokiti wa takiti to ni pe e dakun e dabo e je kero po omo ya tewo ni awa mo yin o
1: ese o
0: ongbo o sagbon wi tori pe ti won wi ba wi to ngbo ba gbo tabi ti won ba nsi gbo won ni pe won wi ku wi adupe lowo yin te so wa do ni wi ku wi e ka bo le kan si
1: ese o
0: emi ni kunle fani yi ifana ti bi computer adafa mo fi ajemi adeda je n lowo kin to sanra ifami
1: to fi je wi pe bi ba je yin o ba mo ba ko je ko sin ti ba si wa o mo sin bi o ese adupe o te ngbo wa ngbogbo gba 32 fm 94.9 feyin e baba fendo today la ro tuni iwe iroyin ojojumo lowelede nigeria be won ti se kolede gesi ta wa o si tu mo foju wo bo ti to ati bo ti ye ta wa mo tu se de yoruba ti se de tia tia ta mo gin ti mo so yi ifa
0: ngba
1: oda won la won kan e so yoruba mo won ni oyinbo ni won so ni isin e ti da e mo ja so asa won e mo ja so
0: ah mo wo foran kan lana indian o wa ni be gari nkan bi gba ti won sin kokan bi program kan o wa fe korin o wa korin olomi ololu o korin ololufe mi orin awon kini bo se kora e o le ni india lo korin yen
1: seri
0: oh, leni da won abe wa gba mi to yo lohun eh o wa so fele pe se mo ni fere bi so mi da ni ko mo iyan wa ni mo ni fere bo se lo hug e ni pe do know what you say pe you love me
1: eh
0: o wa so de pe mo ni fere bi ko ma fi kan abu wa mo ni fere mo ni fere mo ni fere mo ni ene wa won sin ti we jo wa loju bi kan ni nkan
1: bi come bi go ni kan na eh bo ba si gbo te lo bi ba
0: so e bo bi ara gba ban
1: mo rin lo ni ojo wo ngba mu pari ise le ya ya atomo re ti won soro mo yeri mi bayi ni omo yeri e oko omo yeri e oko olorun ba so mo yi e ju bo ba dele eko yo gbo ede gesi yi e mo ja so asawanu yin temi o ti so laro enu atunde laro tuni olu sola momo lo ko mi agbani so yin nu 44 minus 4 laro tuni mo tu se kini
0: 40 yes
1: ya wa won iroyin won
0: so iwe iroyin the punctual lowo mi
1: iwe iroyin daily trust ni be nbe
0: back in the guy da ma be pelu
1: a jo mo wonu daily sun to fi mo Nigerian tree bomb
0: Vanguard gbogbo na lo wa nbe oye ja bere si ni ma mu number loko kan ti jejire yin ti ma kokko mo gbe mi de arin gbogbo egbe oselu to je po gbale gba okogo ninu awon awero yin laaro yi oda lori eto dibodun 2027
1: okay
0: ati wike pelu awon gomina ni egbe oselu APC egbe awon gomina ni egbe oselu APC won gboju agan si wike lori igbese ajosepo eyi to je pe wike n pete pe re ti won pe ni rainbow coalition leyin to je pe yo mu ki egbe oselu PDP atẹgbẹ oselu APC ke la won panupo soju kan paapa julo ni ipinle Rivers sugbọn gomina soro e wo se rin ti bi pe gbe wa yi awon ofe be na si ni awon ogba nitori pe yo le se ijamba fun iyan sepo are tinubu lekeji won be ni oju iwe keje iwe iroyin the punch bakana ninu iwe iroyin mi ibe na ni ke so pa opolopo awon gomina ni egbe oselu APC ole ni won ta ba nsoro lagbo oselu wi ke wi nkan
1: wi ke sa ora ora no ara wi le wa loju we kankan din ni ogun inu we iroyin Nigerian Tribune itesiwaju iroyin na ni o ifami je ke mi na o tu mu so wo waju si nbi wi ke ti soro tesiwaju o ki lo wi lapa bi ninu we iroyin Nigerian Tribune oni e wo igbaruku ti to n fe se oni li te won ni te won are tinubu in lo won se gbaruku ti fun o owe so mo egbe oselu APC o oni gba ohun si wo omo egbe oselu PDP to je oju lowo lohun oni tori na se eyin gbagbe ni ba ba gbagbe je wa ran yin leti wi pe awon oludije o jade ninu egbe oselu ti PDP na ta won si segbe leyin won oni amo ni ipo are hun are tinubu in lo ni interest no ni le fun
0: aja kan fe soju meji ajele lo go ya go ya inte ko
1: PDP tinubu
0: en kama e pa yun de ja mu mi ninu weroyin punch la ro won ni wi pe oro ko so e de ogbeleyo ara le ogbohun aroko bo si je wi pe awon osise leke to lera ni ile ikose mose isegun isi e to wa ni badan ahin won ni won ti gole eyan se lodi ara e ni gbedeke kini lo fa won ni pe oga agba eka ohun won lo je wi pe won lo se bi a se mose kan eka keke oni toya meta tricycle kan boya won ni won ta won da ni pe bi won se igbese ti won ta ku de ka tun won wa ko we si awon alase lohun won tun wa da pada sori apere won ni pe ye ki won fi jofin ni won ni tori bi won si dada director na pada ni statement yen won ni po na lo fa to bi je wi pe awon ni pe tawon ni gba ni madamu atolomoge la won ti ko awon gunle eyan se lo de la ni gbedeke gbogbo eyin te wa lo gba osan oba mi odumayero fun yin la lafia
1: o mi o
0: o ti di on god dubai
1: mi o mi o ni oju iwe keta inu we royin nigerian tribune iroyin ture lapa bi o bi egbe osele ti african democratic congress adc ke won wi o won ni are tinubu are tinubu se nte sin se fa won module de nigeria so da bayi won ye wo labe isejoba yin epo si wo 1400
0: a ma rowo ra
1: eh
0: a ma rowo ra
1: eh
0: a ma rowo ra
1: 1400
0: oro iye me
1: egberun kan ati irinwo
0: na ah ti debi tan lo ala ma rowo ra o igba to diyun se e repo
1: eyi si
0: se to
1: si
0: eh eh
1: si
0: eh eh kan le fo mu ma fe mi ma fo re mi e kan lo fo mu
1: amo egbe
0: mi apo po ko wo re ni ni si ka mo re po ra
1: ke mo tu talk gbe mu le mu
0: ko kun lo fe jade ka mo mu ke gi ka kiri lai se baagi
1: kai
0: eh ni te lorun
1: egbe oselu adc won ni a bi gbe nfi ya nja won mo rilede nigeria e po ni isin won ile ibo ti won fi gbero yohun oju iwe keta nigerian tribune
0: ah obed my yo mo so to won ni pe oni keteji sofin ola keteji sofin bi oju oba ti ofin o ye ki oju to ni keteke won ni atogbe mu lemu o god iwo lohun kinile ona lo gbenu awon loko ti won rin opopo na ilu eko sibadan bo se pe laarin wakati merin merin la won si wa ninu sunkere fakere
1: oko
0: won be ni oju iwe kerin ati karun iwe in the punch ah mentally se si o
1: mo ti ri ninu iwe royin kan ti won ni wipe oko agagbe kan bi oko elepo kan e na lo tu da wa la le nbe to fi je wipe gbogbo e ti wa lo ki
0: sona le da ko da wa la le nbe
1: o ti o te ri popo na morose ibadan se ko yi akaimoye igba la won eyan ti mo ni ah e bo ba fe lo eko pada le o bo ba dana o ni ri ona lo lopo gba won oko lala la ina ni si mo nfe da wa la le ni popo na won ama
0: ah le mo yon ya owo si be lo dodun
1: abi ke lana fun awon oko nla ki won mo gbona ti won ni
0: ti couples party ba ti wole ama mo nta ma se
1: okay okay. Ifami.
0: Yes. On ta de pe e be le ma fe serin bi ti o da de e be e ni se lati e ko de ba na pe e sa fe gbogbo e se ri.
1: My president.
0: Eh.
1: My excellent.
0: Le ba lot lo si bayi. E mo wo mo ma oran ni.
1: Yes.
0: Lori irin e si wo episode kan e wo tan.
1: Yes.
0: E ni gba tell you ten.
1: Gbogbo Eko si nkan kan gbogbo
0: egbegbe e ni ri gun be. Flash screen let my in law
1: excellent
0: e wo tv de koni
1: excellent
0: elomi yo mo mo in lati le re ni badin lo se ko po e fe wo cinema
1: o ti wole eh o da ja de siwaju loju iwe keta ti oju iwe keji Nigerian Tribune lori oro ta tin fa abo o mo tun to be ojo melo kan ni isin ta won oro ti tin foju lede ninu awon owe royin lori wi pe awon ayederu onje
0: oyin be waju mi
1: ayederu ogun ina lo po lawon oja lori lede Nigeria royin tu wa foju lede o kini kan ti iwe royin Nigerian Tribune so boya o sese ko ni tesi waju re lodo ti e won be awon ti won je eleto elera won ni eyin ti a ti fi si eka lati mo boju to oro yi o jo pe e seto e tu bo gbe igbese tu bo jawe so bi ise yin lori oro awon won ayederu onje ato ogun to gbagboro kan yi
0: ti o ba ti reja enikan o kin la ati pe en to ba ndun ni lo npo lore ni aja fun ijo yi to ba ka ni lara ta ndi kukujo ta ba gboju gbere rin iyawo lese ta bo se oju iwe kejila iwe re vanguard to ja laro yi won ni pe latari awon je abade awon je ayederu nje mi pe awon orilede wa Nigeria ti won lo bi egberun metale ni adota 53,000 ona ni won je lo ni pe lododun won ni e wa wo ti ipinle eko tun wa yato nitori pe awon ti won raja nbe awon ti won lo nkan be awon ti won je nbe awon ti won ro nje nbe awon lo je wi pe nkan n fe baju tori pe o gbile bi inerun ni ipinle eko ni oju iwe kejila iwe re vanga ibe lo wa
1: e wa tun wa gbo bi o ti je pe ajo ti NAFDAC toro kan gbagbagbagbagban to fi mo FCCPC ta won na je kale to boju to awon anra lorilede Nigeria lati mo bi won ti gbe peli to awon na wa soro won ni asimi asare abikoro mo sanu wa lowo awon ara bi na mo ni o won ni wi pe awon osimi o lojojumo bayi ni gbogbo wakati gbogbo iseju in la won fi sise lati gbogun ti awon ti won wuwa laabi ye koda won tun jo di mimo wi pe lowo ta wa igangangan won ni awon ti gbe kere awon ti gbe ile awon bi ile ise bi mejo kan eyi ti won ti bere si ni topase topinpin won wi pe o jo pe eyin en gbe awon waye deru en fi sita won ni lowo ta wa ye won ti gbe gile won pe eyin oya ebe sin tona wadi won oju iwe keta Nigerian Tribune 9 la won na wa o
0: ala so nile an wa kisa be la nile e nile an sun le kan idire o to fi je wi pe epo betrosi won lorilede wa Nigeria ba se ni awon ebu fopo ni abele to je tiwantiwa ta na lo so eleyi enu olofa le mo ta ti dun Dangote pa biyo abidoro ngba ti won takoto obere sin o se atoka si awon igbese kan paapa julo iye ti won repo robi ni abele to je pe iye ti won ta loketa ona ni won ra ati bo ti je pe awon kan tun fi eyin pan epo orilede wa Nigeria lo si awon orilede le Africa mi ta muletin latare bo ti je pe ti wa roju wayin o tun wa so pe gbogbo lomo o ko ti e si lokan po won wo mo okunrin kankan kaakere bayi tori pe omo obirin ton ni bayi olohun ti se won daada ifo to ba won po fe fo mo okunrin ju Dangote lori ya toro are pa be lo so pe e wo se ri ohun ohun o kin se emi ti o kin sun le ana nje me wi pe ile to n gbe lowo lowo bayi lati nkan bi 36 years odun 36 lohun ti wa nbe ton si n gbe be to so on be ni oju iwe kesan ibero ivanga to jade lara yi
1: so ropo lo oludokowo
0: yes na
1: mo ri royin kan lana yin bi o tin wi pe ohun lo Abuja ohun si gbe oko oju ofurufu to ja aladani lo ori bi 30 iseju in lo fin wa bi to won o ti e fokan tun won fi gunle si in lo wa wo pe ah eyin te ba ni private jet e lo so di dokowo e so kini di dokowo ah emi ni nsin private jet
0: private foot waje but I can't see any to bad ni o tun le rent yan ko ni je lai lai
1: mo fe bi da business ile
0: ko ni je lai lai but ta ba ti wole corporate party ta se nu so in ti mo ra so mi fe so ton ti express e kun e to mi won ma je idea wa lo
1: emi ti mo ko business mi mongote ni
0: mo mati so jo mati
1: e ki le de de run na lo ni oya oya mo le rinu ose un lo
0: o le e lo se ti lo se ti atan wa mi ti e ka wa ko na mo
1: oluwa
0: a ko na mo
1: ah lo sa lo well jaje si waju ifa
0: ki leyan ti le ba ti da to sin paro n to wa nu e abi
1: abi e be le lo mi o si ko le bi bi melo kan o e si le gbe gbogbo ile ohun na le kan na
0: ki le wi
2: Bibeli lo so nipa asiwere n koro ijo
1: asi ra won ti o ri legbe ti won so be bridge
3: eh
1: o da elomi o foko to gba bayi ni orisi
0: si awon be dabira o wa sun ni enu ona to wo palace yara awon me yare pe mommy daddy ti nkan ti se daddy o on best ya meji po ni
1: se ta ja mo sin mi tori mo mo ro nkan kan gba mi ifa pe bo ba se wi pe boya ati ero ran se gbogbo e an ro ran se so mo pe kini yo fe to na fun gbogbo yan ora ni oju iwe keta dini ogbon ninu iwe royin ti Daily Sun gege bi eto idibo odun 2027 bo tin wole debo oni awon obin ki la wa se fun yin ba gba kin fa mi
0: ki le se
1: to je pe ida mewa pere ninu bi ida ogorun ini awon oludije eleyi ti wo pe won dije dupo ni ile asofin ida mewa pere lo wa kan wa obirin na nbe ninu awon bi 4000 o le awon oludije oni won be sin salaye re leyo kankan o ni ile asofin agba tin se senate oda ko ya awon ti won je oludije nbe be na lati ile asoju sofin o le ni odurun ni ile asofin agba oleni ogorun marundini ogun oleni ogorun ati bebe lo bi won ti salakale re sinu iroyin ogun be ba doju iwe keta dini ogbon Daily Sun eba nbe
0: so mi mo be akagbalu ka ma jo ka ma yo ni lori igbese wi pe won ni pe bi nkan se gbe owo lori o tun ja wale nigba meta ni tele ntele laarin osu won ni o si di bo si idame dogun olebele nja 15.39% ona ni won do fi DC bayi mo si mo pa won mo ile tin ri ni ara won
1: so won ye
0: pa julo ni ara e 0.004 o pa tin la re ko na ni
1: odi no no da
0: so won pe ti 0.04 to ba din ni ara 1 billion ti ko 1 billion o ti di million in to sele nu
1: e ba mata gari ni egberun meta ale wa ta fun yin ni egberun meta odin tintin cover
0: chama eh to ba wo yun ta po man so we po ni awa te ko ta je lepo bayi cover ni o man ka ni bi epo in to sele cover ni dowo
1: e awon se cover dowo loja
0: $10
1: pe ijoba apapo awon na ti mo bi kini ohun bo ti se koko se pataki to pe lowo ta wa yi won ti n gbe imo lati ko nipa AI cyber security e ta nkan lori imo lori ero kaye lujara won abo re ati robotic agba kinse ti gbo nisin robotic
0: lawon ile eko abibo
1: ile eko facility
0: aha mo ro bi primary abi secondary
1: facility agba kinse primary n tin abi
3: secondary
1: e mo ja mo ta ke kawo mo yin robot
0: primary ti o ba lorule computer won ko be
1: china ni isin won tin se robot se kini Elon Musk mo so kankan o mo ni o se se pe to ba ti fe dodun 2030 ko wo mo wulo mo ngba won be le kilo de oni e ngba ba se pe kilo fe fowo se se bi ko ri nkan ra ko se gba ko sawo ni to si je pe robot sin se gbugbe
0: robot na robot ni e mo fun ma ni wa lo nje
1: robot mo fo lo nje
0: onje robot ti wa se bi won se plastic rice
3: won ti mari robot
1: na na robot won ti fe robot bo ba wo pe obin fe mo jeju mi
0: nigba ti nkan se mi won gbe robot le won gbe le ma ni robot ma mu
1: gbogbo ni o mo se fun
3: obin ele yo mo di mari robot ni di
0: robot
1: yo
0: bi mo fun mi abi ti ba ti robot ba si se kise nko
1: won tun le se omo robot
0: Robert, you can't buy for me. Boy, Robert, boy, you can't buy for me.
1: Who said it? Joke,
0: boy. How can you make so bad, Danny?
1: If for me.
0: Hey, come back, Robert. Come. Hey, no go, no fire. If we no better, boy, you love me. You walk, but look, kaya. So, okay, kina lofa. Let me pay. Be away, poor Robert. She do you can lag by it. Lo you can lag by him. When you go to say she buy it. Ko je pe $20 ni won ma ta egbe epo kan bayi ni bi nkan se nlo ba ko ba medu mare mo so wa o won be ni oju iwe kefa iwe royin the guy that e tu jade laaro yi
1: o da ni oju iwe kefa amo nu iwe royin ti daily sun le mi wa ni bi obi ti soro wi pe kini nbe nbe ti o si nbe kini ki wa ni ati ki tu wa ni gangangan o ni ko si nkan kan to n gbe pa mo ni ti ohun o oni gbogbo awon iwe eri ohun esi e je ka awon orilede Nigeria ri o ati wi pe gan yin te ba je oludije sipo are te mo pe e fe dipo are mo orilede Nigeria ki le ngbe pamo e tu sita e ja awon orilede Nigeria ki won ri awon sabuke sabuke yin awon iwe eri yin obi ina lo bi oro un so water
0: meju we ke je iwe royin Vanguard royin kon wa be ni bi ti awon olotu iwe royin ti ke gbajare lo bi se pe won ni pe won fi elbo lo awon niroyin ti won se ti won lopopon ti won se se won bi o se se soju lona to ku de ka to won ni pe ko ye ki owo mo fowo lorun yo da ki igbese e to lori o waye lati mo jamba ise awon akoroyin eyi ti won dan to dada oju iwe kejo iwe royin Vanguard ibe lo wa
1: emi re ninu iwe royin ti Daily Times nbi mo ti riroyin kan to ni se pelu oro eto idibo odun 2027 ajo eleto idibo INEC gege bi o ti je pe awon ipade kan waye o laarin ajo eleto idibo ati ajo isokan ile ti Africa African Union ki la awon ababo iroyin ohun gege bi awon iroyin kan ti jade wipe ibere ti nlo o lori wipe ajo eleto idibo INEC nje ti se tan fun eto idibo odun 2027 gege bi ibere ti ta jade ninu ipade to waye ohun pelu ti African Union amon gba ti ajo eleto idibo INEC ti won ma face oro won ni eyan omo Nigeria aso atutun so da wa loju ni oro to ba dani loju ikanse ni gboro enu pe se rodun 2027 yen in te ba te la maka in ta ba ka la ma pe
0: so iwa su lasun ro le owo le la fin ka pa se bi ileise omo ogun orilede wa Nigeria won gbo wuro si ko awon agbesumo mi loju debi pe e degbefa o le mefa ona la won agbesumo mi to je pe itakun aye japati mokere won lese ti won kunu 1106 terrorists ona ni won gbe mi ni pile Ebonu won be ni oju iwe kejo iwe royin Daily Trust to jade laaro yi
1: ki n sare fele ekun ko to di pe a fe mo loju oja die die lori oro to ni se pelu oro ina agbara lorilede Nigeria minister foro agbara Daily Trust mo ti ri royin won o Baba Joseph Tegbe won ni awon tin won ma ba awon ohun elo je to je ti awon imusagbara lorilede yi papa julo to je ti na mona mona awon tin ma won wonu transformer won ni ajo EFCC e mo je mo dake lori oro won won ni ki won tun bo gbe igbese lori awon ti won mo fandalize ebo ohun nu abi ti won ji awon kan to ni se pelu oro ina mona mona lori lede yi
0: so ikoni title fm le ngbo lati aro lati gba e wa 94.9 e mo lo sori ta kwaye lo jera Facebook YouTube Instagram e se aware 32fm 949 fe yin e mo fi awon awile yin so sibe a padade a mu aka ambo
4: awo mi bi mo se fe yin
5: mo n gba ka ti 2FM
6: 32FM 94.9

0: ye 35 naira lo ja kuro nbe ninu epo titi e
1: 35 naira
0: lo ja kuro nbe awon kan ta 1400 won ta 3700 naira lo won ta baba yen even emi foro baba baba lenu baba bo lo se wa npe yin gba te yin ya duro o bayi kuro ninu epo titi yin bo lo je npe yin baba yen je ko ye mi pe even ke ya fi 10 naira lori epo yo tun pa tun jere na ni e le mo pe baba yen lo ni le epo yen sugbon ta so nbe ni nigba ti awon to je awon olori wa ijoba kan ba ti kuna lori awon nkan to ye kan se ka ni pe rivanari wa duro re awon ni isin United States of America won o ni epo sugbon rivanari to poju lagbaye odo won leti ba nitori wi pe eto o ti wa nle even ko je pe ntin se lagbaye gangan ni afet o lori Nigeria lowo as a price awon mo Nigeria o le gba won gba te pe nkan san titi nkan sun won gan nja riri epo nje a riri epo nje a da bi en to ni nkan a da bi en yi pe baba to wa nu ile tomo to tin teran tomo rin gegun if to ba regun jege kan te mo dupe ni in ti aye epo nisi o ti affect e lo wo school si kaakiri ko se nti o beere lowo eni kankan nisi more than 35-40% lowo ti won to pa won na fe nkan riri o da se nti ijoba gbe tax kan le lori lo aba won kan ta won na ran school se nbo la won ti ro school awon ti won san dandan ni ki won gbowo ilewe won ju pe bo se wa tele lo ta ni o pariwo won o si fogun mi yan baba mo mo mo lo se paya mo ri ti joba da le ti won mo ko ni a ti oni mo bi kankan so mo lo be everybody lo fe the best in lo si wa nu ile we wa tele ngba ta wa me tele e wa wo bi ta n ba lo e wa ogun nkan bo se wa ri nkan ta ba ni lo le ni mo kan mo ro pe ta ba le po Nigeria gangan ni bo lo ro Nigeria gan ba ja si gangan ni bo lo ro mo niyan ba ja si bo la ba wa na bo ye pe ta wa ni gangan wa ni problem wa ni o eto ni o si tori pe a kan ni emi wo mo n koja lo mo ri ile pe npc o tun won ja won ti e se aladani lo ki wa lanfani pe ile pe npc na tun ni ile epo se bi te ban tan kan da bi 1000 naira bi kan o ye ke npc ta ta bi 800 naira kala pe ile epo wa ile yi ko wa si yato e ri pe enikan ojinikan soro kan o ni kaki ijoba buhari pe ati tinubu ton fa awon eyan ni anfani pe soro yen ni china yen o tori pe ti rivanari
1: anfani won
0: bi te dangote raye pe coil epo rivanari si Nigeria ti o ba ko ni won ni yo ti buku a ni rivanari a mo import epo ni da wa ni ka wa gbe kutagote ko da o iwo dangote ko le ro mo Nigeria lorun won ta bayi ja mo ta bayi fun wo ni to je ti wa etun gba kan ko ja pe dollar la won mo ta fun dangote tori e ti won se ni e ri pe foran kan jade ngba kan tenikan ni e wo epo Nigeria won gbe lo ni Borno state yi o ife ta ni owo ta fe kojo ina ni a ni fe ki lo mo niyan gan gbo sele to mo niyan nkan yo kan to le mu kaye data agboro wi mi ni pe epo yi lo n determine gbogbo nkan lo le Nigeria aro ijoba ko si anfani ninu pe enko oje ise to si tin lo soke n lo le ti ewa to ko ba woju ara won gba nbe pe iwo lo bo la si si bayi ti ba pa awon awon ni moto e ka to ki won o awon ko kan be to ki won tun se daada lo mi ko da e wole awon kan se ni won lo ju ko ni a le bere se a le so pe ro lo pa o no fun ya lo mo nle yo dan o deliver yo repo moto le ba taku ni sagbo wa pada ni won lo niyan awon lo niyan ohun ni o mo fori ko o n te mo ti ready kan ti won na ni ojo ti won dada ba le le pe ko mo o deliver wa yen ni tire bell ohun ori sese won ti n ko pa ti ebo lojo pe ko so o deliver ibe na to na ba ro ya to je yen se ko ni gbesan lawa wo to kalku ba se lato kezele ara aduna ni ba se aro joba ijoba nkan ta ba nse taro ba ti dara ilu ha ri joba se oju oni ti wa
1: agba kejo ka to lo ni pa ti abeto suna awon ss ta ri bayi bi $40 gan ibo ni o ja sin
0: awon be la ti ri lati joyi ke sori epo nkan lati ni ss awon nkan lu mo ni nkan mi ta tin se
1: melo sha ni awon nkan lu mo ni mi le yin epo ni
0: ngba ti pe so mo Nigeria
1: emi o epo la wa gbejumo
0: gbejumo bo ki le to ke ifun ko si lu ti Nigeria ta de duro yi ni bi ti Nigeria ifun
2: je ni koko ni
1: koko wo
0: da lohun se koko ati je ka ko de pe
1: sa ni goal ni
0: ko si ni Nigeria ta o Nigeria te mi wa yi o ko si lu ti o ni nkan titi pe o nkan bayi ni mo gbe ke ti mo se
1: ebi ta tin sodun la samja e je ka sare sodun la wa nbe to ba je pa ni nkan mi yàtọ̀ sí epo tó jẹ́ nǹkan àlùmọ́nì creative wọn ò mọ gbé àbẹ́tò súná lórí nǹkan bá ṣé àwọn ìpínlẹ̀ tó ní àwọn nǹkan ló jẹ́ ni wọ́n ní fúnra wọn ni àbíbò.
0: ọkọlùkù ní san kankan sókè àwọn wọn ní fúnra wọn ìlú tó bá
1: ti lọ sí pé àwọn tí wọn ní epo wọn ò ní fúnra wọn.
0: tí o lè fà ni pé ẹ rí pé nígbà tí epo kọ yọjú kìí ṣe epo lákọ ni o tàbá mọ dáadáa epo kọ lákọ ti ń ṣe ọrọ̀ ajé Nàìjíríà o kòkó ni o àtòbí àtàwọn nǹkan mìíràn tàbí ṣe nǹkan ọrọ̀ ajé ṣùgbọ́n tó pé gbogbo epo yẹn dé ẹ rí pé epo general kínní ni tó yẹ pé kìí tún ṣe ẹ rí pé gbogbo epo tá a lá nǹkan tá a lá ń lò nísìnyí.

0: ni Europe na ni o mo tun mo man deep nu ka se wa di ge pe e ma bo e ma wo moto yin mo free bus ti we a ma gbe lo ko de si olopa nbe ko si prison be ko sentin da lu nbe ah ilu lele yi olohun so e wa woru awon yen
1: awa na nbo
0: won de ti so fa awon yen gbe awon mo yin o joko si le nigba to ba to tojo ori bare won to won bo lewe te ba mo isi to mu jade gan ko ya se kini gan worth e iwe ta la nka igan kini influence gan nu aye wa gan so ta so nbe ni pe opopoloko nkan na la le se ewo ninu awon ta jo wa ni state ta wa ni o ni Lagos state ni o Labuja ni o ni Niger state ni o ni bi kibi ni o ti o mo tap nka lu mo ni mi ato se po ta to se lepo ni e wa to wa wo le yoruba ni sa ti repo o si si nkan la ti ri ke wa se pe po nikan elomi wa pe epo ta fi nje on nikan epo ta fi nje nikan lo ni oro le elomi ni nilu mi elomi o ni ju ewa lo ta si fi se nkan ṣugbọn tori pe awon eyan wa je pe ani bamu bamu la wa yo e won be ku pọ meni kọkan ni ijọba to wa si ti wa ta ba ti nara ilu koja la ah ijọba ko won mura o
2: agbakin oro yi o tun gbe wa lo sinu oro kan ti oludije labẹ ase egbe osele ti African Democratic Congress sipo are ADC Atiku Abubakar ti o so wipe oro epo lorilede yo ti fe ma fi din tin fi ya ja awon orilede Nigeria wipe bi igba to pe labẹ ise joba are Tinubu won fi epo yi won fi nfi ya ja awon orilede Nigeria ninu awon oro ti esi ti so saaju a fi di re mule ni ko si ba se fe so pe ta ba nsoro ohun ti o mu koro aje orilede Nigeria o ko je bi ohun alumoni ti mu eto oro aje wa ru gogo o a le so wi pe epo robi pe bo ni ti e se wa je bo lo se wa je na to wa je wi pe lori epo robi yi latari wi pe e pe awon kan won ko wo kini awon je ni a le je kan won ko mo ko je mo e ja safayo iran lowo ta n se lori nje ta ba wa wo gbogbo awon kan to ye ki ijoba se ran lowo le lori nje ke wa se le to je pe yo taba gbogbo ara ale in lo ye ki won test waju lati mo se ran lowo ile
0: seri ko si ba se le yo ti nta fe se ta ba ti ni intel nkan abi ka ni feedback awon mo niyan kan gan ta jara ilu gangan a moju se wa lawon bi kan e je ki mo apere ye wa ni pe gbogbo awon ta yan la sofin wa ni both national assembly and the state assembly ke ka josu won o si ko de si bo se fe fa ka te so pe ka yo ta awon state assembly ku nbe die sugba awon to wa national assembly e pe awon iru kini kan tin da kini kan ru la won opopolopo lo se gomina ri to ku ni ko gomina to bo si ipo senate yen se to ti je obitibiti ni nlu nlu re ni olohun won tanwa di are pe are o se dada se ti e bi si nbe lorun re ni olohun o se ewo ninu won e ko won jo more than 65% le ri pe o ni case le pending case ti o ti ri se se wa ri tan pe lo subsidy ni oro ti mo ro bo laaro ina ni pe awon bi kan wa ina omi ati kini e ta ba la subsidy re awon mekunu gangan to ja awon ese kuku to need awon kan yi won o le ra anfani yen gangan je bi awon to se awon denkudenku to tin ro wa ko ina wo to ma je subsidy ja wa gan lo pe tan ko ki ka to pe oke ngba subsidy wa yi bayi la nre po okay se kini gan bayi lo e ko se ri bo la se rona abayo lori e ilu ti wa di si data te ni information awon ara ilu yin lowo won kan so pe Nigeria is over 200 ibo ni wa nje won mo certain people gangan lowo ta la se gan nje won se bo la won yo se lo nja won gangan se awon to to lona ta won yo se tan ba la won ka yan nisin arumoje yan ni won la won ka tan fe pe number ni pe ejo o edibo fun wa be won tin pe abi won tin mo pe ejo edibo fun wa number yan lo gerege lodo won so ka se eto number yin o le lodo wa ti be yen lo so in ton fa ni te pe ta ba no subsidy ibi ta lupo ni ona to tun wa gbigba pe da ati yo ati wa ko fa won state yin ati ko fun local government yin kan se n toto milu gangan ni feedback wa lori e pe se kini gangan lo en to jo le gun le bere lowo le pe bo lo se nawo na in ton fa ta se ri pe nkan ta ni lu gangan ko han e subsidy 15 trillion in le ogun jo e pin la rara yin nje o wo le sibi to ye ko wo le si o ka lu ko ka fi nfa la se to wu ka kiri state ko wa si bi te pe ko ke ah ni bi o nkan lo le laarin bi e wo to sele ni ilu eko ni isin awon kan se wori lana ni isin won ni awon fe ka awon china tin be nlu eko ko ma lo o awon iya kan se wori pe won ta nkan ni cheaper price n ta so ni e o won ta kan ni ka se quality tan tan be yen ni o to ni abi cheaper price ni bi yin nu nigba teyin te ejo mo lu en teyin na yin na ni eta ko cheap fara ilu yin ki nkan rorun fara ilu e le se yen afi pe ko san pe opportunity de game na je nbe ni ijoba si ni awon ajo to ijoba yan kale won

0: in the proper restructuring. Gbogbo won ti di denku de pe agboro pe won lo le ni kini o je nkan yo ni je nkan lo bo e ko se lo ojo ni ti wa
1: esun e je kakan sele be kakan menu ba na ka tun lo si ojude oja to ra lakoko ni oju iwe kerin ati karun iwe royin punch e tun ja ilaro e opopo na ilu eko si badan a fi se ni ijewole kan wi pe ta wa ba wole o a se flash prints be ti pe ami yo fe le rin se de ilu eko ti won si ni ma pa mo rin se e ji ka ni ododun won le mo ya owo soto nbe lori opopo na yi ti won a kokokoko ti won o se tan sona ni oni lo ki won gbe bon tori re ni ko le ba duro re abi awon kongila gba sese ti won gbe se fun ni won o se daada ti ba gbe ise fe ti ko se daada ti yan ti tun wa fun owo yondo owo yondo owo yondo lori ise ohun se yan mo nkan te yan se abi won ni nkan kan kan ti won cash out lori ona yi agbakin tabade apabi abedun e ja doju de ojambo

0: koko fun e ku ojumo o saaji re bi
1: baba bi mo ri
0: e ka haro o
1: aramo leyin adiye o
0: e ka bo sori eto ta pe ni ise ya loro oni o
1: e pari o se to ko ja lara mu bo
0: e ka ni 32 fm re o Lori 90 4.9 Latin donota mi fe yin o eyin na njige e ngbadun e gba ajo nto gbogbo e papo o de nto be ti se fe te ni ka ma gbe wa ila wa na ngbe wa se ti igbo yin o Iba te ti se leri pe yin o le se ke mo gbo. Idi niyan o ta wa na fi se leri pa mo wa lojojojumo o.
1: O ja le olowo.
0: Bi Jesu ba ti nfa bibo re seyin. Ti pe o ti idun. A jo ma se loru ro bayi ni. Monday. Ororo Tuesday. Bo ti e je pe lojo Monday Wednesday. Ile mi nwa sori eto yi. Ati ojo bo Thursday. Ama ti jo se ileri funra wa. Ni pe ba ti ma gbe sira wa leti leyoko ka ati lejeje re o. E ku ojumo o. E ka aro o.

0: gidigidi nda ise yi yato ninu ise ti ba mi barista se olohun forun ke won so tan so funra wa na niyan o
1: ti mo jeun sala ile ja eni popo ni
0: sagbe loju yoyo lo po ninu gbogbo nti kaluku nse ni nsin
1: ti mo le jeun le ne da aje kanu
0: barufu ti po lopo yanturu
1: ti ma ja ye mi aye
0: e sa ja se
1: keso re ni do bo
0: ala se tan ko ma wulo lojo mi mo e sa ja oko se bayi na Tolayin bo npe ni kro kro dai
1: Para Olorun o lagbara alawura
0: mo je yin maye
1: maye
0: Aisha Adedokun Ajose Fati Ilebo Okedo we do work I di no Ajo mu wa city Igboyin Eka bo sori eto seya o Eli o Olowa lenu ise laaro yi.
1: Ipari epo.
0: Ta jo popogbo e papo ti o si togba.
1: Ara le pere wono.
0: Loko gbo won mo nki yin o. Wi pe e ka bo sori eto iseya.
1: Eni abini titi.
0: Ti amiju Adebayo loko mi. O ta snele yin olulufe mi npe mi. Eto ti bere laaro yi nu.

0: condition ta wa laaro yi eliyo nga lo toka mi si
1: amon ko to bi wi pe a lo be ara to lanfa ni ati ki goni o
2: ama bo kaye
1: tori pe mo ri ti opolopo opolopo a ma debate lori egan ibi ta ba joko ka to boju o ka to boju ri awon eyan ti ma soro npa kini nko ohun ara to ni se pelu ile ati moto ati oko owo ile moto atoko owo apolopo ni gbagbo pe bo ba ti ri towo se taje kan sare seburu wa sodo re towo yen wole won ni me lo fi koko kole koko da oko wo kan le yo ma bi owo si ile kiko won o le rorun
2: won gbagbe fun lo ti se tele tele wo soru ko to oni pe to
1: opo ni gbagbo pe bowo ba koko wole
2: won le lo ni to
1: en ti en ba ri pelu e ni won fi rate e

0: project ile se project kan sa e ba ri bi ti opolopo ti nso wani to bara moto wa ma sanwo maintenance ati maintain le gan lagbara ama to ba ni business ya ma mowo wani
1: o baba nla oko o ti wa
0: Agency. Agent Coco Loseka, KDRC, Kuluwaja, Tabak Polota, Padani, Awa Fe, Lujukatuma, Dasila, Eko Jumon.

0: abo pada leyin kede ati ipolowo oja lasiko gba ti aye o ti ri bo ti ri yi kodi dada ki egun o ko kaburo o ko begbon ba ti ko le aburo na lo ko kaluku mo mu yara bo ti se wu won ibe ni an ma ri si ma ni sin awon yawo gba mo so ta ise o ko bi boyfriend die ni pa so tin dagbe Ala gafa ti ati man se bi pe o ti ju irosi ni saka Oluwaye saka manje Ati bi boyfriend girlfriend no ti ni gbe ni awon daddy mami e mo Because ko ni ma wa dede ko ni ma wa abi to ba fe ko ma wa loku
1: Atawa mo bala yo me ni toko
0: o ba fe ma wa Oto ba fe ko mo wale. Wona lo gba bi ti e. E o ko bere lati face me and face you kana. Yo ba si much nle. Ma mi ri ro. A ma n te ndan wo nzuku. Gbo ma so yin. Ibi face me and face you kan ni o ti koko bere na. Laye gba taye da. School gan ni hostel ti won. Sipe na de ti fofile obirin o gboro lo sodo okunrin okunrin o gboro bo ni isin ti suku ti kun aluku n gba lesi ta ni
1: atewo mo bala ni o me ni toko
0: wa gbe lati be yen gege bi student yo ka wa fa ko ni bi student yo ba ti lo ti di big boy o gboro kokko nile wa de yara kan e ba ti fe mari o gbo mi kin like ba won ba won ni bo e se ma nwo mi tin ba fe wole e lo ni be abi two bedroom kan be ke gba e room and parlor safe kan die die aye yin pada yato si ti tele tele tin ba ti ko le aburo mi ti ko o mari yo mo yara boye wu ni ama domo po to ngba na ni si pe omo daddy kini kan omo mi na gbogbo won en to ba ran ti oko in time to fe bo mi ni ke ba so mo aburo re ke ba so mo egbe ajoke ba ngbo mi wa o le pajoke ni isin ko alake ba ngba bo wa en to ba wu ohun a mo pe omo ya le ati omo yawo bigba tan ba to ndagba kan to mo mo pe okay mommy temi lele mom o le jenu yara ayawo lo mo yale o mo sunju
1: enesi ba gba o
0: gbogbo e alakojopo ni ngba yen ko ti si di pe anpin mara won igba ta wa npin na wa layin o ti po o mo gbon ju daada ah ya joko to gba le 20 naira mo gbon ju ngba na mo ti gbon ani bi temi ti bere nu muri kan so gbogbo asimon san gba ye ko ti di pe dada ko san wo odun kan wo osu mefa
1: awo ke mi
0: baby wo osu mefa muri kan e ba nsi 120 ko abi se mo gba 120 la ma san gba na bo ti e je pe ko to rowo yen na ngba yen lagbara o
1: nipa awon olofofo
0: die die ilendi 500 ilendi 200 ilendi 100 naira agbale betari better life
1: awon lofofo adu
0: gole tawon iya joko to gbe lala bebe e loni won ti so 1000 churi funle ni odun kan 12
1: lofofo beta
0: o n graduate ibo si waju o lo die die die die yẹn náà ń kẹ́kọ̀ọ́ jáde ó ń gba òye kóye kálukú ń lọ síwájú láyé ìgbà yẹn landlord ni ọgbọ́n lé kò sí ẹjẹǹtì ìsìn total package ti wà ọgbọ́n total package èlò lówó lé 200 total package 460 aye ngbe si o di mo fe fi le rent o eru ma palo won a ko si waju room to rent igba kan rent igba kan let room to let anybody le ko yi to wu
1: elenu ku ko salaye enu to fi pa de
0: ku won a ko si waju ta o di pe won awon kan na mu kini ese table to ti kan won fi nko room to let e kan si wa our office ti awon tan saba bere an tan bere kini rent yen pool ibi pool lo ti koko bere an baba tan ma nta pool yen do won na
1: papa mi ba
0: e to daye pe awon ni baba kini ti bi ona jebude eh ni kini pool ti wa na won sa won na man sa number ni ori ti ti mo ba ro ba won mo yi awon baba yen ni tun ko ti business tawon na tun se eh wa gba agent e tin ranti
1: nipa awon olofofo kon je so lo makin
0: la tin lo die die nu be ba wole kan lodun yi be ba fi 400,000 wole total package won so fun pe bo ba ma di odun mi te fe sanwo e le sanju 200 lo pe wo le nu bo ba ti ku bi osu meta kan ti le yin oparan ni a se ni ko ku bayi won ti increase owo elo wa tun ni 250 ni wow 50,000
1: ishan
0: ato odun meji won tun wa won mo ti increase owo elo tun ni 350 elo lo ngba salary 50,000 naira about is 350 no 50,000 eh lo so su ba nsi osu melo ni o fi sanwo su mefa ko o bo su mefa ayayaya ama wa wo o
1: ene si ma gba o mi o si me bi loyal ni chika du
0: die die o di pe kaluku na ntori bo new site lo ibi ti le ti less elo ni won ni 150 ko si wa lo mu nle kankan me inu gbo ni bi ti n dako eni eleni shan ba nse eni kan na ni o labi kan loju ba nse foundation e ba njo yara meji soke so e ti yo eh e ya mo lo
1: awo ke mi baby
0: laye igba yen na bi le ti won to oko ta nwo lati bi kan si bi kan o ti won o rent yo ku on san yo lona do awon Aisha ni sin nigba yen gbogbo nti a fi woko lati san yo deru mokola nbi o le moju 200 naira lo 200 20 naira 30 naira yo gbe de titi junction won woko o di ona bere gba gbogbo jade pada si mokola nbi o le moju 200 to and fro 400 ma ma taja won die die die die all of a sudden owo moto na ba ngbera awon yan ba o pe okay e ja ko fi moto le na e ja ko fi le kiko le na moto na se pataki baba de site yen na moto na la fi ma wo gboro ja ko ra moto yen de ma tun din owo wa ku ma ko ra moto na ma ma tole ma ra won tole ma ra won
1: ike adu ko lo je so lo ma abenu kun de ba ti
0: wa ma tole mara won
1: solo makide awa idele
0: wa ma tole mara won
1: omo yi laba
0: won se die die be die die be epo na ba tun wa won wala ba degu be de awon yan ba wo pe e wo lowo ni nko le ni ra moto e ja dowo sori business ayi me epo loko la wa nfi nse oro wa di debate ka ti e so pe bi million 5 kan wole ni se lele kokko lo ri ma ko lo ni e lo ra le nbe at least ni nsin gbogbo bi te n pe new site yen na ni nsin ti o ra le ibi ti le ti less ju ni nsin awa ri ru e ri pe inu gbo ni o wonu gan wa o ti na gan e si san 150 ah ru e ri mu have inu gan ra full plots avec le Seigneur. Choléra fou. Ah, il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Ati gbebe na to di wahala tori security
2: wo James 150 mi ma se business business wo na la fe se ta tete riri ton oro re o lawon eyan ba nja si ewo ni ka ko se na business bo ba wole se ka kokole abi ka

ibi ti awon kan tin ja si enikan ni ngba to kole o lo kole si ona be yen ti o ti develop iwo na o le gbe be mo nisin a ma ni ka ti awo ni gbe be o wa lo lile kan lose office ni ndogbo

ti o si kole si gboro iru eni be o lowo gidi lo e kole si even gan igboro ta nso igan o fe kole solodo olodo na si di gboro nisin tele olodo kilo lo se nbe awara mona tan la wa ngboro awa ta wa ni woro odu mona tan la wa ngboro a ni o lo solodo lona odu awon iya joko to ah se nso wo tan ti ma surprise tan iya joko to ra ile won wa di kage si meta nisin won ta le nbe mo ni le won bayi ni nibi dan kan tan iya joko to call isin ni jo na lohun ah oni bole mu wa boy tori olohun inu bole nko wa won ti se bridge nisin bridge won ti se o bridge yin ti an se nbe yen eyin fence bo ya se de mu abi nkan kan ni tin bo to woku ori e la ma to ni bi ori odo bi oki ta to wo kini inu gbo gidi ni o ibi tan ti aso di kini to afẹ to di estate won ma gba phone nbe ni o nda na emi se inti se kiro kin to wole lati wo ko so wo lawo mi phone mi lo wu in si le ville o kini kan meji o ya bo lohun pade ni o inti koko won kin to wonu gbo so emi go ma lo bi atewo lo ni olabon bon ni beyan meji ba pade ara won ni bi kini fence ta mon gun kini ya ni kan kere ni fence tan wa ko sori e odo pada ya kan kere won a ri me nko ya beyan meji ba pade nbe eni ko pada fe ni kan be ti di gboro ni sin ta won eyan gbe bayi an tin gbe moto da ah e tin gbe moto wa dugo yi do eh to be tele ngba e ba gbe moto wole lo ri gbo na kute e wa gba power line e wa to moto nga gbodo strong ori bi te ba tin ja kete ja gegele en to ba ti fe a try yen le lo ri gba ona olodo o ba do olodo yo gba banki wole yo nbo bi po un lo ri todan yo aya ki le pe ona be na ki le npe keke koko pa keke koko pa gu keke koko pa gu ara be ya mu le yo ma pe won to gbagba na ko to wole solo makide amon bi tan so yan ni isin be yan ra le lasan be ah o koko bu pako ewo salaye enu to fi pa de o fi so pe ade o en ti o ra le sinu gboro ti o ra le sibi to ti feju to ti teju daada be ra le si mokola ile lo ra bo ile won ba wu owo o wa ko mi ile to fe ra yen at least bi mokola nbi o at least yo lori ma 100 million wa en ti o ba wa gbowo le ti e rara a gbe ko gbowo le ki se bi ko ma wa bi 60 million mama mo ko la to pe okay awon eyan ma sa nbe ngba yen nitori ko so mi en ti o si fe ra moto ti o ni ta ti o ni re ti e ro mi si at least ni Nigeria ni sin o ti o ra Nigeria use lo wa 5 million 5 million ti mo so yen sori bi to ku si ara moto de mo wowo epo en to ba lo n fe se business a wa ri ru e ri to ba ti yato sawon atatan ya joko to tadagba tan fi to awa o ti an ta tan mu irun didi mo o tan fa pa kan se ti sa o to ba ti yato siru ata even en to fe tata gan to fe ri geni gan nisin at least a wa ri ru e ri yo lo wa 500 abi bi 200,000 se mo gba se mo 1 point e be ile ran kan obe o ti poju abi fatia bi 200 500k awon ti 500,000 fata won ya idaji million ti ajogo to ba ti dajo awon ajo rusurusu ba nko lose to ko 50,000 sasa ya sasa awa idele ato de ni ti opo o lagbara e ti so ah eyin te ba Nigeria de bi eyin nu Olorun obi ibola wa se wo la koko se na
bo wo ba wole alaji mufta ogunrin de marin doti mi oni wa yin ti o adeboje yusuf ara ni yaya ti money afa banise ese alaja rashidat aderinton loju opo facebook fanpage 32fm949 pe yen.

0: eka abo pada leyin kiri ati ipe owo oja la toke lo eje si so loju opo ope sori ijoba akoko kaluwo ti e sare de kan sakan owo kan sa kan sare wole elo eku ojumo e ka aro eka aro sa era sa amisa
1: Ile kan ni kan. No credit.
0: Ola Fati alatagbe ni.
2: Ọ̀rọ̀ tẹ mo wa la ọ̀rọ̀ yìí. Ọ̀ka mo gbe wa lọ ni fa.
0: Emi ko Ọlọ́run ni ati Ọlá yin.
2: Number 1. Business wa. Business that is that. That is the ministry that you do to be by yes.
0: Si business ba ti koko duo na ile le yun koko fi ko
2: eni o to ti du to ti bi ti mun ba ora akolo pe je lo ka do to ba ti o le bi ti ka ni
0: hmm
2: ijo ti ko ti so ro ko da do a do le ko so wa ni ko mi plus na ko lo ni bi fa
0: amen amen o
2: so mi le ni ni o ti be ba bi se jo to da
0: to na
3: Hello, ọpọlọ yin o ni doba aye o ni ko yin o
0: ami olorun ma
3: e ni shubu danu isha na
0: ami ma
3: e to yin wa o wa motivational
0: e shun gan ma
3: ni te tin bo mi na mu amọ oni gbe
0: ami ami ma
3: ni oye temi business ni koko na o business ni koko then you have to set a target kiriguke o pe o kan wo business anyhow yawo yi wa wo location wa wo kilo le fi sibe what can you put that can move in that location no matter ke pe ko kan da nkan sibe ko wa mo expire lori gba so yin so that business e ma lo yin to de ma bi o ma bi nkan to fe ko bi ni ti dada so business ni koko e mo de to bo
0: e seun e seun business la koko e ku ojumo la pa bi o e ka aro o yes sir e seun
4: eh un komino la mi ko lati bere
0: lati bere
4: business go go li koko because the more you put money on business the more you see gain business gangan ni koko te ba lo nda wole ile elomi ga mo ye le do ti to ti gba me lomi lo
0: ngba ti o ti o rowo ko
4: igba jo rowo ko moto gan liability ni moto ko se property
0: liability ni
4: o ni moto e do ba ti ra moto si ko toju maintenance se gbe
0: ti o ma fi toju e
4: business di koko
0: e se
4: ba ti ri owo ta se jeun to be stiff ni
0: e se o e se Mr. Lekan lati bere kedi ati ipolowo oja baba ti ku leka kedi ati ipolowo oje eleyi o ti wa jo kan wa tan yan yan nu

0: se ta ba wi ta ba jo so se ko ni dija se ko ni dibina
1: aye gbogbo oblon de logbon nu aye ti ma to ni sona o ta sne se mo pe mi lo mo te bi lana njo ni gbogbo nte yi baba wa iso pa wa ta oju ona ni ko si ro nbe beyan ba lowo bo ba rowo kan to kan ja wole eyan ma di owo mo le ni beyan o ba do owo mo le eye lowo o le fo
2: omo jo garu mama
1: ile yin o fi di owo mo le afi ke yin o fowo se nkan ki wa lo le fowo se ese alaji lukman mo ranti pe nu oro won won soro pe beyan ba fe lo gba se sometimes onilo moto ti elomi ise re onilo moto ti o fi ri ise gidigba ko si ro nbe ame gbo mi daada laaro yi
2: ara yi onile o
3: bawo loro jeje
2: ara yi o
1: moto ni moto nje
2: ayinla o kujale
1: aiderin jina laira buki okere teyan ba rin daada o ri n to nwa o show start show le ku o nbi to gbe lo se o le move ke se pe yo mo taku titi iwo to ye pe n to lo n se fun o n to le gbe to le gba ni pe ko kan fira boya bi corolla kan ohun wa mozuki mozu tun da corolla si mozu ko ti e tun jina sira won irs 350 ti mo ri o se bembe nlo nwaka shaking matan wa ti 5 million ba wole ali achieve aims wa
2: anu wa le mi e gbo
1: be gbo mi daada lost real life ni gbogbo wa fe mo gbe ibi ti mo nlo laaro inu
3: onile ma jade ba pa ri mo
1: du lost real life ni gbogbo wa fe gbe enti kaluku wo ti to la fe mo danwo
2: oge ni o jari
1: intimi o ti to ti amiyu mo fe danwo ipele nipele nipele nipele loro nu aye yi ama ti o ra koroko irin to ba lohun fe rin lai ti ra koro oju ri o ri mo bo
3: ati pelu boda boda fo elodimi
1: egbo mi daada laaro yi business ita la fe se business na soro gan gan gbogbo wan so ni se ka tun mu wa boya ju aje monday ta ba ri 5 million business wo lawo ko je best fun wa lati se nigeria business wo le fe da ko tenikun ti se aye igba kan elio an lo ra bread ile se bread ni won ma nsi si osan won ma nse taaro awon la ya nbe ile se bread opo ko ko mo ni isin kaluku ti ni bakery legbe titi bayi ninu shop kaluku ti ni oven bakery ti wa kaluku ti nse bread o ye so fun mi
3: oje oni rado mi opo
1: e so fun mi awon baba ton ni bakery kan wa tin ba ya tin fe wo na odo wa bayi dowu se baba yen sise daada mo won si ni wa yen antan ni lo ka bakery igba yen mo kan mu yen wa bi example ni se edu le fe so fun mi ko lo gba mo edu wa ko lo gba mo awon ya joko to nigba ti n ta kerosene alagba ti won ti e wa ja ti drum ati kila man fi won yi mo ti gbagbe o ni ntan pe o konta fi mo won o si lo o pe two type ni daji e wa odidi wa
4: ni yi baba ni
1: ewo nu
4: baba ngbe ni bo sare yo
3: ko fale la omo bare bade ko
1: e so business yen se provision le beta ti o ti common
3: baba nure ni omo atego mara
1: okay, I'm going to show POS.
4: That's too
1: oh, no, it's a command.
3: That's too
1: e fe ta moto kaluku tin temi gan ta moto o ti rowo establish dada ni ni moto meji eyo kan na si wa lowo temi na ta wa baya si
3: baba de mo ta mi
1: ejo se atarodo ni nibi ti o tin lo re an ma sin ngba ngba won kawe ti ti o si se mo kaluku ya port ti e pelu business iye Aisha Alagbo o popular se mi ntagbo ni ebi ye ni ntagbo so so mo pa agbo ni e bo foju si lodo ye ni o wa package e wa son la
3: o baba o si le mo to
1: o ta e le se mejeje at the same time amo last week ta n wa kini daddy mi ati mommy mi ile o kere o eyin brother mi te n pe laaro yi ile o kere you can do both at the same time Lustry la nwa ka o se n pe kaluku o ko face me and face you nisin ile ti ku o won tin se parafet abi kile leyin se bo ba call it ni tan nisin to ba kun o complete ye o ah se mo paro ni ah laye new site ibi tan ya joko to ko lo won e wole be ta fi ko lo le yo mo fe wo youth to fe lo sun ru be nisin won e ti a e wole ile ya joko to ta fi ko lo eh antu koko bayi ni oni be se ma sunu for now be la kaga won si
3: sabura
1: ti lottery la nwa ki to ba je pe two room pere lowo e kokoko sori ile e kokoko owo tan gba lori ile ni sin 600 1 million oya yonu business gain lori business 5 million gain to fe sare ri ti o to 1 million yen tomo yo lododun bo se wa ni na wo oja si ami yo adebayo lo ko mi eja ma lo ni a nbo lo la lagbara olodun o le se mejeji ra ko ntagbara e ba ka
3: mo se din
1: to ba ku ronu business yen ro daada ko to terisi kori o ma ba pada pa ele nbe won o e ku ka

0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Ìbídọ́lá kẹsàn o.
0: Gbangbalẹ̀ wá.
1: Tẹ́yìn bá ti ń gbọ́ sáré bù.
0: Sáré bù, sáré bù dán.
1: Láti kàn ní Adẹ́rin Pòṣónú 32 FM
0: 949 Ìbàdàn.
1: Ok, tente premier la wa. Bẹ́ẹ̀ni,
0: everywhere okay, la wa ma wa.
1: Ní bíbá yìí.
0: Always on top, man.
1: Yes, so.
0: A wa lóhun yẹn, a wa lókè. Adúndé yìí bá yà wa lókè.
1: Always on top.
0: Ok, ni o. Ok, láyé ń fọ. Ok, láyé ń fọ. Ok, láyé ń fọ.
1: Ba mi kilo le te de fi la iloni.
0: Abo ero Olorun.
1: Te ba tun lo si bi eni loni.
0: Eh lataye awon kini ba se denu laye awon ibo.
1: Eh. Eh. Oye mi o.
0: Lataye awon ibo ajele.
1: Ime ri aye nu jara fun ta
0: to.
1: Are ni gba. Odo Oluwa mi ri omo ojo loruko temi. Esu kaabo sori sare budo fun tosan toni.
0: Ba mo tan Ademola Adejuma e kaabo sori to nte tin duro de o. O tu vida iloju lo so pe ajo gbadun ara wa o be bo se ngbadun kini ohun
1: yes
0: so awon eyan ti wa na ngbadun ti wa nbi
1: aha ti le
0: gbo e bo ti nbe le eyin le ni
1: o
0: agbodo ko lo le wo ni eyin le ni nkan yin
1: ati e ko lo bi kokan
0: e gbadun aba ta ba ti fun yin beere te ba ti le gba pe ke bayi
1: eh o eh inu mi ti edun laaro yin gba ti mo ri mommy gafaru ati mommy
0: mo okay what you want
1: wa
0: ah, good.
1: Lati
0: good.
1: Wa gba voucher
0: good.
1: Lati lo ra we awon money booksellers
0: good.
1: O tun ku ni bonro
0: da we are gafar ten try pelu wa o duro ti wa o duro ti wa
1: o tun ku ni bonro to ba je pe yin se ndara po mo wa
0: omo ti lo school bayi o
1: o ti lo mo bere won ti lo ati Mukhtar ti lo to ba je pe fugo akoko teyin ndara po mo wa re lori isare budan ah orisirisi ibere lolokan ojokan la fi mo nse kini la fi mo ndara wa lara ya I wanted the money o gege bi oro ba mo ton
0: beni beni
1: ah eso ko le
0: ororo ni
1: imo nde ni
0: o tun gbodo roju alujedi o eh ko gbodo gbodo roju
1: o je oro
0: a ku ba gafara a ku ba gafara
1: ade wa ti aso tele wa lori isare budan iyan ni pe te ba ti pe wole test ti mo no ba ibere ko si anfani wi pe enikan to wa nso e down fun
0: ni
1: nibi kibi te ba wa a se pe la fi kini on se gege bi ise ti won ba so fun yin a mo lapa ati bi
0: a se ba ma ma gbo
1: bi won ti e wu ko la so a mo lapa ati bi elekeje to tun joru re ni wi pe kan soso le lanfani lati pe sori sare budon lo jokan ta ba gba mo mu bere o iri mu o
0: ti fe
1: tun mo lai lai te ba si ti gba ebun lori sare budon laarin ojo ojo na
0: mi wa ba
1: ojo keji eh ya teji se ranse bi o ba ti bo si lojo keji te ba n gbo fa fa fa fa o ti lo nu
0: ye yin tori e la se ma n tenu mo gbama gbama e ba ti ni nkan lodo wa e mo fi fale
1: mo fi fale
0: eh ise oluwa duro
1: eh
0: o tesi wa ji ni
1: o fe la fi fun
0: yin o fe ni bala
1: ai je oluwa o ye gba goti
0: eh mi ta ba de yi
1: eh
0: adupe lodo olohun
1: eh se kede mo
0: mo le gba biribiri ni ko lo sanu ni
1: glory amala 0705 5000 949 tabi 0809 7000 949 0906 2000 949 la wonjo opo meteta to wonu kulu te file se kini ta su file gbadun ara wa lo san toni ah ba mi lagbo awon osere Nollywood
0: ah baba dada yen
1: eh
0: baba dada yen
1: baba
0: dada yen in fact mo like won mo like won
1: olujiko
0: olujiko baba ti wa ti pe
1: won lo
0: so ri mo ri video won kan lataye London mu ni ha he was a young man
1: baba ti active
0: ah
1: eh
0: o ti pe
1: o je ran ti igba temi na bere re si ni mo
0: ah ah
1: ah
0: gbugba n ta jo se mu awon na n gbo wa bayi na
1: sayin na se
0: violent peace
1: ah hold on
0: wa la nje be
1: e
0: jo na lo
1: e
0: mo je lo be be ni
1: hello
0: ah I'm number 1
2: I am number
0: 1 you lata solo I am number 1
2: I am number 1
0: be ni
2: okay ogbo le o
0: egbe le sa
2: le wa la ko le ta fun won o
0: ami olohun
2: ya ya ni para chat ala be goro ko le ta fun won o ki de ko dele o ba lo tra
0: yes sir
2: meri ati ta ko gbe mo ki o
0: adupe lodo olohun
2: ba lo ta fun won number 3
0: number 3 ibere n toro ni o
1: oro
2: a para le
0: moto kan be ti esese si se ngbo mi
2: a ngbo o
0: joko yo kan pere na lo wa nbe bi apoti bayi ni olokereju to si tin reju lagbaye ki lo ko en to se
2: ah la la ta
0: o je duro wo bo si lo lante eli
2: la la ta
1: e gba gidi
2: la la ta
0: ka mo ku ngba yin
1: o ta ni se lo se tori ojo mi e kuku da ko pe meri lo si
0: o je pe da la ta ku ba ku lati bire do a ma tun takun lo dade adu awa yi a tun ma ta we lo
2: Hello, Kaso.
0: Baba, 377 naira.
2: 373.
0: 377. 377. Okay. Can you bear?
2: Eta di ni irinwo
0: naira.
1: Eta di
2: owo
0: ati. Ati.
2: Yoba.
0: Ati.
2: Okay. Oni le lo durin din eta.
0: Okay. Okay.
1: Hello.

0: Number one.
1: Je gbo bi o dada lati fe.
0: Number one.
1: Eh wa le baba mo tan jalegbe mi o. Le baba mo tan jalegbe mi. Pa es pada sa wo record ori baba mo tan ni.
2: Ojo won fun mi. Ojo won yan da won.
1: Oda mu wa fe jo yin loju. Ere ke lo lele mu.
2: Ibere akoko.
1: Ibere akoko. Ibere to wa ro ni e kokoko kira yin ko rire na.
2: Ah. Go. Mo fo kan le mo fi gba ya.
1: Bo e fun mi ni oro mewa pere. Oro mewa ni o. Ti o si ni rarara. Oro mewa pere to bere pelu alphabet A. Se ri po ro.
2: Agbeni.
0: O de ni.
2: Agbeni agugu.
1: Ah,
0: agbeni agugu.
1: Agugu ehe o di meji.
2: Adekile.
1: Adekile o di meta. Alapala o di merin.
2: Alafara.
1: O di marun e ku onbi adugbo.
2: Akimu.
1: Akimu ehe o di mefa.
2: Ndi.
0: Ibe de na re ni.
1: Akimu. Ago ti mu. Tell da lati me ruka. Oro ma ah.
0: Egbe ni agugu.
1: Asoto. To ye ke mo mu asurara
0: asase ti e po
1: to po lo rerere 0906200949 ina loju opo hello hello e ka so
2: hello
0: hello sir
2: e ka so
0: e ka uruko yin bi te tin pe o
2: emi ni mi ka de po ale
0: lati
2: lati ni emi si e
1: That's UCH. Mr. Debo, I let's go back on your
2: way. I'm going to you.
1: Oh yeah, Pate, what for?
0: In fact, in fact.
1: Seven in one mu.
2: Yeah.
1: Tori po je gba akoko te fin wole sori sare budo mo fe jo yin loju.
0: Be ni.
1: Mo fe jo yin loju. O ro mo fe
0: ke se ni.
1: Mo fe jo yin loju gidi ni o. E ba mi pari owo ni papapa. Nigba ti ekute ba fe te o ye pari e.
2: Ama mu jo logo.
0: Babu baba.
1: Yo woju olongbo.
0: Yo si tele ta.
1: Abo mo loju.
0: Ori olongbo je oju e. Saka saka lo ba je.
1: Ala ka mo le budo. A lo soju di oja. Ni papapa baba de.
0: Ebe ti e ti do si alorun.
1: Ti do si alorun.
0: Ba da mi ngbese.
1: Agbada bo.

0: Ma wo mi bi mo se fe yin
1: mo n gba 32 FM
2: 32 FM 94.9
3: to yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko koko ti to lati ge akara oyinbo fun igbeyawo toni
4: eto igbeyawo laye
5: ejowo eduro na jare
6: ah ilo sele
5: ki won to so wa po nje o ranti pe o sele ri television fun mi fridge nko ero ofoso ise le wa ma fowo ofoso nle e ni 2026
3: eh ni tuto
5: ka sa so pe o ti rawon abi
3: ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan yi le kan so nibi ti cdk e wa
6: iwo lo tun je cdk bayi
3: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifoso ati be be lo
5: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
3: ah lati osu to koja ni mo ti

Asau. Ondo yumba leti. 32 FM, no? Baby. 94.9. Enye. Amferi dagbo buwa baye. Awa fye.

0: ba konbo o
1: alaafia na la wa ba de losan e
0: o wa to gede si waju obo obo amo gede to ni pe o mo
1: eyin to ba do ni na ni po lo lai ni
0: obo o
1: 32 FM 94.9 koni ta tin derin po shonu thank you gbogbo eyin ololufe wa pe aku aja ajo ti ki je ko mokunrin olomu aku ko le da ti gbogbo wa n ba ka kire ori eto dokita ori afefe na la wa losan yi nibi te ti lanfani lati ma gbo wa loni lori eto ilera wa nigba ti akose mose dokita onimo segun oyinbo ta jomo takutu bere lori ilera wa dokita debi yi obasanjo

Oyinbo ti se gbogbo e di rorun. Ojo opo ayelujara na lemi ati yan ati dokita lati jo ma bere bere lowo okosemose dokita. Dokita Debiyi Obasanjo. Olubi npe oka dokita ni titi e o. Amo dokita akosemose onimo segun nipa ise abi okan. Won be nilu Osogbo lorilede wa Nigeria won ti sa lo sile oki okun lo lo bayi. Gbogbo eyin te ni bere kan tabi bi meji eje ajo kora wa jo papo tabe ti e ti leni taisan yi to ti seri. Sogbo wiwo. Sogbo ti toju. Bawo la se le de na re. Ta la isan ile mu awon wo ni o le mu olubi npe oka dokita bi mo se mo so fun 32 fm 94.9 koni ta tin derin po sonu dokita ori afefe nleto olubi npe fatoye lo ko mi bo

0: Hoda, eja maki gbogbo eyin ololufe wa kaabo lekan se si ori eto dokita ori afefe gege bi alejo wa bi won se ma la wa loye salaye fun wa akose mose dokita onimo isegun nipa aisan to ni se pelu okan awon cardiologist emi o ka dokita awon dokita na ni won o ba wa tun salaye dada dokita Obasanjo Adebiyi consultant cardiologist medical director Best Life Medical and Specialist Clinic nilu Osogbo dokita e ka san o. Hello dokita
1: e ka san o atokun
0: e seun
1: e ka san o atokun se n mi daada nibe yen
0: a n gbo yin daada a n gbo yin daada dokita
1: aki gbogbo eyin fe wa nibe yen ati gbogbo awon eyan wa o wa ninu ile ti won gbo bi e ka san o salafia gbogbo ile wa salafia le
0: e seun adupe dokita gege bi nkan ta ni pe ki ayewo losan yi o na ni nkan ta pe ni peptic ulcer diseases bi se ogbe enu la pe ni ni ede yoruba abi arun nu abi aisan nu gege bi ede eyin te je dokita ati ni ilana be ba fe salaye re fun awon ti angba itoju lodo yin ati lati la wa loye kini oruko te le pe ni ede abinibi wa
1: ti a n pe ni peptic ulcer disease oni awa yoruba la n pe ni aisan ogbe enu ogbe inu nto gbe de tumo si bi mo wa se mo ni wipe egbo ni a n pe ni ogbe ti won ba ni won sayan logbe o mi pe won fi nkan kan bu era ara eyan to wa fi egbo sile so egbo yi to wa wa ni inu ninu apoti ounje wa koko ma n duro si to ounje ba n wole egbo iye ti a fojuri lati ta la n pe ni ogbe inu ogbe to wa ninu eyin wa ni won pe be o mi pe eyan to le so pe eyan ni ogbe enu o gbodo ni egbo ninu re lo tumo si yen
0: dokita ki wa
1: ni ogbe enu ni
0: yen ki wa ni nkan to le mu ki egbo ko mu yan ninu kini ti mo fa egbo si ninu se ai je oni abi awon nje ko lo ma nse akoba ti ma lo fa egbo si inu abi efin abi oro beyan ba soro ju abi kiti e lo ma nfa gan
1: ese gan seri bi olorun se da eya ara wa olorun jo ba ti o pe o da awon nkan kan sinu wa ti o ti a n lo lati fi je ki ounje ta ba je ko sise ninu ara wa ti elebo n pe ni kemika sinu iku wa ta n pe ni stomach now se wa ri nti olorun fi te inu yen bi igba pe eyan te kepeti abi rogi sinu lati ri wipe ko si egbo nbe olorun wa fi awon nkan kan sibe to je pe won je n ti n daabo bo ohun ti olorun fi te inu yen to le mo n pe ni protective factor then awon nkan kan mii naa tun wa ti olorun fi sinu bi mo se so siwaju bi awon kemika ti a fi n lo ounje ta n je to je pe awon kemika yi lagbara ti e ma n je nkan to ba fowo ti won ba fi ara kan awon yen o je factor o je awon nkan to je pe o le je ki egbo o wa so o mi pe a n so nipa igbele ati nkan to le se akoba fun inu ti ele n pe ni protective and offending factors to olorun da won pe mejeji kan oju kan lo ni o ni gbogbo awa ti a ni ogbe mi la ti ni wahala don ke se ta ba ti ni pe ba tin da gbogbo inu o deku ju tin da wahala le lo abi tin da wahala le lo o po ju ju tin da gbogbo inu lo ibe mi nu ti ma je ni ebo ti ma de awon nkan to wa le sokunfa ru nta wi akoko o ni kokoro kan ti o fe di gbagba ti o fe mo se ni ti o mi wo gbo ni lo le de wa nsin ti won pe bi helicobacter pylori kokoro e fujuri ni
0: dokita
1: kan to je pe
0: ba dokita dokita
1: yes
0: e dakun e ba ntun oruko kokoro e ba ntun da eni helicobacter abi olubin pe o ka dokita sugbon
1: helicobacter pylori
0: helico ah mo ti gba
1: awon e ma pe ni h pylori
0: eh o da e je lo soju oja eh o ti ye mi dada e je lo soju oja ka pada de dokita ibi helico bayen na lati bere oruko kokoro ohun e ka polowo oja ka pada de ka tun le tese waju lori eto dokita ore afefe pelu dokita adebiye obasanjo an pada bo laipe esun
2: o fe nu se bode o fe yin se boglari o fokan se transformer o fe sa
3: ma wo mi bi mo se fe yin
4: mo n bo ta ti tu efe
5: 32 fm 94.9
6: You don't need a banana.

0: Hello, dokita.
1: Se n gbo mi.
0: Be ni a tin gbo yin.
1: Ah, e se gan ni. So, then nipa pe bo ni won se n se toju e bi mo se so si waju. Eyan gbodo lo sile ewosan lati fi din ta nwi mole. Nipa ti eyan ba salaye fun doctor tan ti dokita yen to te inu eniyan to ye wo. Yo koko fi yen suspect pe abi osa ni kini. Then ayewo ti o wa ma nbe ja
0: en soro nipa ayewo to ma nbe jade dokita ore afefe o na leto pelu doctor Obasanjo oju opo yen o nko ra won lese to nlo to npada abo bi dokita ba npada gbo wa dada. Hello doctor Obasanjo. Hello
1: emi n gbo yin ta yin ba n gbo mi o
0: ati n gbo yin bayi ati n gbo yin pada bayi
1: kete so n ta n so ni wi pe awon ayewo te yan se lati fidi e mule fapere a n pe nkan kan ni upper GI endoscopy o wa laile ewosan to je awon akosemose lati machine yen won pass yes si inu eniyan lati ona fun lati fi wo ibi ti egbo ba wa ninu iku yen ti won ba wa tun ni anfani lati le mu lara bi egbo yen lati lo si ayewo re ni lab lati wo ru nti won ri nbe se n to ni se pelu ogbe enu ni abi jejere ti eni te yo mo te yan pe ni ogbe enu then oni bi a se man tun se wadi na lati lo wa mo nipa kokoro ta so si waju helicobacter pylori yen lati wo pe se eniyan ni abi ko ni imi lara ru e eje ni won o gba lati ye wo ni lab imi lara ru e nigba ti won pa nse upper GI endoscopy ta so e ni won mu nkan kan be ti won check imi wa inu gbe gan ni igbe ni won mu
0: inu ga inu imi onito Hello.
2: A se toju ara wa lo dara. Alafia tayo. Ayika wa ko.
0: Hello, dokita. Hello, Dr. Obasanjo.

0: So yara lele kon se suka papada si kon in 32FM949 Laughter House lawa ni premier hi mokola ibado eyan mo te ni gift lowo mi lojo Friday bo se se po nfe ri niyan ma farabalẹ juwe fun yin daada se wa ri tin ba ti wa juwe fun yin e te wa pe mi e mo na be ti fe de be silence ni fo mi ma nwa mi o pin o le gbo te ba pe mi ma wa farabalẹ juwe fun yin anywhere te ba ti nbo especially en to ba je pe en bo lati boyo na songo le en bo te ba ti de songo e so fo ni okada to fe gbe yin pe premier hotel le nlo e wa ni ko to wonu gate premier hotel iyalo to wa to ma kokko kan to ba ti wa ni street yen to fe to won premier hotel lo kan ba iyalo to ma kokko kan lowo otun ni ko gbe yin ya si won da oda si si yen to ba ti gbe yin ya bayi e ti mari 32 fm lo kan e ti ri antenna wa ni waju ta to ba de ye pe e fe fese rin ni ti olokada ba ti gbe yin bo ese pe ko so yin ni junction premier hotel e kan ra ma rin bo soke straight iyanu akoko lowo otun yin mo de ri pe gbugbo awon ti mo juwe fun awon to le ni problem la awon to bo la boya lataki ele abi nkankan all others to wa lona mokola mi rube le ni problem atutu be juwe fun yin lola mo be yin ago meji le ma de lojo Friday tin ba ti dele ma pe phone number mama yin ma juwe fa awon mama yin ma tu juwe fun yin lola Matuta o mama yin pe lola matutu oruko yin pe e wa wo school uniform ini mo za fun yin te ba wo school uniform debi koda ko je pe wo lo nje be mi ni gbe school bag fun e o your school uniform is going to be your identity yeah pe looto omo school ti mo pe o nlo ni omo yen lo ni bag e wo school uniform yin wa si bi lojo Friday lati wa gba gift yin ngba te na ba de gbe bag yin te si nkan to wa nbe ah eme pe o koja be beni leko si mo dupe lowo mama wa ton wo shishishishi all the way from Ogun state ton pa awon omo Oyo state lerin pe ah no e je kin da sikila ti se and in fact Dr. Yowande Aturamu has been a good mother, a good friend and a good sister especially to Killa Teaching's program anti wa kan na nkan we kin daruko awon rara awon na ba mi fun awon omo ni scholarship to university level mo gbadura fun gbogbo yin e wo mi e jere awon omo si na ise yin o de wa ni di se onise e se gan ni en te ba de so se pe eni de be ba wa se si e wo aye si nbe sibe ni ile odo agutan so eyan ara ile se lati yo ti mo ti daye mo ko ma ngbo suru da ka ma se suru to wa se pe kini mi oni eyun ni lati si ko ba ku su bi kan mi oni suru o mi ni si suru ba je 10% mo ni 1% suru mo de se nini mo de me pe bi mo se n ba lo yi suru mi a de 4% a to ba de 4% a je pe ise la le se laye mi mi o ni suru ebu de ko to rawo nkan kan wa ti mi mi o like e ma fi lo mi nkan ti mi se ni suru niyan ibi ti mo tu wa da si na mi ko eyan kan ki yinra e ni ibe si mo da si wa o tawon mi o da si be bo suru yen lajo ti mo tin de ile aye mi ti iru suru ti mo lati ba mo pe sister e de show e pe nkan te nso te ni pe king go ahead kilo fi seto bo ti pe to ti sele e de show wi pe eyin ni nkan yen sele si abe joko ba e fowo leran e n were ori tagi n ba rerin o lawon lo sele si sister ni kin so fa won ara ile bo se yan ba de ile oko ile oko ki ri bakan na egbon ko le ma like kaburo ko like aburo ko le ma like kegbon ko like o de o de le wa unfortunate ko je pe ataburo oko ategbon oko ati yo oko ki kankan ma like sugbon to ba ni iwa iwa le le fi gba nkan lowo eyan o ere ni kan sa ta like yin oni gba ta won fe oko awon odun kini odun keji olohun da won lohun olohun ti si da won lohun won ni se mo wa last born yoko awon igba ta won se ma nwa oko awon wale o nse admission to university of ibadan pa won like e go tori pe yo ile awon na lo won lo na wa like awon gan o ma ni ah anti lo lagboro lohun ah igbo mi le ma fe igbo mi le ba fe mo ti like yin ju anti e fry nkan o ni pon ni ko si nkan tori lowo awon ko ta wo le fun awon omo iya awon ipe ti aburo oko awon yen ba be lowo awon awon ma nfun and you know what they fe study Nelson pe olohun wa ba se Oh, ani 300 level. La mon fair moi. Mais so, but what did Auntie become mama bodoy? Oni,
1: I won't come abo.
0: Look on, come on, she marry oni. She ba blue any. She be kisha blue temi. One of my one she on and off, on and off. One of Dokini, or Duketa, or don't carry, or don't carry, or don't care for. We will wear it see, ya in your lace, sir. Ni mama ta won ti are jade sa won ni gba yin la won ti gba wi pe a fe di tolo nun ba fun oni awa wa le lodun kan awa so
1: won la bro ka won de ti se ton se mo no tin se ne gumi la bere kekeke ni awon se mo awon bi to si mama se practice ngan kan beyen
0: oluwa ni anti mo de fe soro kan fun yin sugbo mo fi olorun oba beyin e jo tori olorun oro ti mo fe so fun yin asiri nla ni tori iha te ko si mi ati ife te ni si mi ni mo se fe so fun yin ipe ni last year hospital ti mo tin practice se me pe family friend awon wa awon family wa loni se me pe e wa eyin ati egbon mi e wa fun check up oni bele oni se me pe doctor to wa tell si yin be aburo doctor yen ore mi ni oni bele oni igba ti won ti se gbogbo n ton fe se fun yin ton patapata te ti lo inu doctor yen pelu doctor ti wa won discuss emi de wa ninu ile mo wa office mo wa nkan oni doctor to wa lati ibi ton ti gbe wa to wa test egbon mi ateyin oni e wa so fun doctor gogo pe but kilo de how long di oko ife fi deceive yawo e ko so fun now won se pe over 6 years se ton ti marry ko so fun now pe se to fe fi ma ko so fun ba de di o kon bara won soro di kan da adopt akilo wa mesi o si be kuro aye ti lajuju gbogbo ka kan se ma poro fun yan lo oni doctor to je en to ni doctor yen gogo se pe so won daru oni won daru kankan oni but be the doctor gba ton ni oni se mo po de ni terminology to ma n se so lo gan to je pe ko si e le produce gogo ni of course now oni ni ah ameje jide love ara wo ai ko se to le break nkan be yen fun anti o la broko ni anti eh ni problem egbon mi lo ni problem mi de ru ba won pe de ru bi mo mi wa mo si rara sugbon mo fi olorun oba beyin e jo ntori olorun si egbon mi o ba ti disappoint yin bi e se jo nse ninu lo ti e continue e jo ntori olorun to ba kun tun gba kan e kan le so pe ke kan ni ah e wo e tin peju e je ka lo abroad omo e ma je ki asiri tu latodo mi o o lo ba so fun pe ko ma wori bi o nti lala alayin oye o on wa ba pastor on wa salaye nkan to nri oni bo se salaye igele ni pastor ohun se salaye fohun pe loju alayen o dabi igba ti won ba nfe check bp ton so nkan moyan lowo o le n to ba so nkan boko lowo se pe ah ko si nkan kan nbe ko si anything nbe e kon waste time ara yin ni o lo nkan taji ni oni o wa ti make up mind o pe beyin obi mo mo sin beyin obi mo e mo no sin pe ko si ohun o le fi ru e bo ko nja eyin ara ile ni igba ti igbeyawo won wa pe odun mejo gerege anti na won ko joko sile ni osan saturday yen ni oloka won kan wole ni pelu obirin kan won la won se ero bi ore aburu e to wa kini oloko awon kan wa won loju ni straight my dear this is your wife yawo ere o ti yawo mi si pe meji mi le gbe pa momo mi de ni like obimo sita inu ile na ni mo fe ko bimo si so she is my wife nkan kan beyen mi de fe ko ni lara rara ori omo lo npo mo waye boya to ba bi ti e olorun le bojo anuwo e ko bi ti e olorun je no problem only the yawa woju oko pe
1: no problem ba wo won so pe ko si nkoko anti e pele ma e ka bo ma asokale anfani na wo de dide awon lo si yara awon sun kini kan den de kun ni ba won se sunkun yen tara awon se awon se de ko awon sun awon ji won se lo da bi gba teyan kan ba mu nkan yen to ka ku olori awon na wo de jo gbegbe alafia won lo ko awon won ni e ni won ni awon na won ni e ni emi mo boya group ni yen o won ni ele to tun ku e won tun ko ami ropo si lori iyen foko awon won ni tawon na won ni won ko e won ni won ko ami ropo si lori iyen fa won so when it comes to blood whatever won ni ko si nkan kan to se awon won ni yawo bi mo obi okuri ah ilu awon eyan dun won lawon nu awon dun awon yinle awon sun so olorun pe ah olorun igba wo ni semi na ma sele igba wo ni semi na ma sele won lawon ni feelings wi pe boya oko awon ti lo ogun ti o je ka won mo won ni se won lohun o si leyin alabosi I pe awon de ti jade lori tell him say pe tawon ba fe bimo laye awon a se suru pe ninu suru ni omo bibi awon wa o de ni pe ninu suru logun to nja won a se ah oni yen si dere si kankan to ni woni ni suru kankan o se fe ma ni ni so te ba ngbadura te ba ni fe mi olorun pa fun yen bi si ni suru suru yen nikan lo ku lo every other thing mo ti ni bo suru yen nikan lo ku ni o ni oro mi ko de se pe mi ni suru o bo ti nkan ba sele mi o mo gbe yan se npamo mi ko nkan sele ka wa so dola e ja so njo to ba sele ko ni kaluku ba ti e lo ka gbagbe e temi ni yen oni lo baba sick ah oni ma ton bi omo yen sick on lati lo se blood sample omo wa je ss ah ah hey she won say ji omo lo hospital ni ss bawo o ba pe baba omo wa hospital si wo bi omo si doctor lati run another test she understand doctor feron another test fun baba omo in order to confirm the blood group and the genotype of the father e meji to duro tira won e ati e ati e kan to wa nsale ton ka mi ropo si lori a plus ah on doctor ani pe ki mama mo yen excuse awon won wa be lowo baba won pe how come bawo lo mo yin se je bawo lo mo yin se je ss on wa lo testi eje mama omo gangan mama omo wa je as ibi ti wahala ti bere niyan ibi ti wahala ti bere niyan on wa advice baba omo pe ko ma ore ko ye kon se dna en to bi mo ba yari kilode ko se nkan kan eh o le je kini kan to nje nje je ju e le je omo se da o nse kini kan o ni baba omo ni ni se bere owo lowo e on ba lo se test on ba ri wi pe baba ko lo ni omo anti yen ni nton fi oju ohun ri ni period ti lady yen ba won gbele ba won ji laaro ojo kan bi pe ka won kan lo gbe nkan ka won kan le mi yen ni kilede to fe pare se bo won ti so fun pe nu suru lo mo bibi e wa won ni igba ti won ti wa confirm ipo ko awon ko lo ni omo awon de ra pa kero awon je awon gbale awon lo pe igba ti igbeyawo awon wa pe 10 years awon se wa 5 papers awon fi oko awon sile won ni jo to sign awon rale lawon ni lo awon oni se won lawon sese wa la asiri ti aburo tun fa won awon se pa aburo lo tun fa won o awon so wi pe tori o gba result wa ni jo tawon lo se result awon ni bi to toju result je si lawon si ri o awon laburo lo so fa won ipe to ba fe ki ja yi ton to ba je pe lohun pa eni ko mu result wa oko ba bere si ni wole ko le gboju soke toro mo wi pe o toro oni yawo yen so anti yen ni awon oni san mi o suru yen awon ni ah oni mommy suru easy o bo awon ni suru yen olorun yen se ogun fa won awon pade oko mi ipe ki wa wo olorun leyin odun metala ninu igbeyawo igba ti olorun wa fe compensate awon awon wa bi beta won de bere sin sun fun ara mi de ngbon won ni kin buy skin so fe yan ara le ipe ogun sise elomi inu suru lo wa ko wa ku ba se fe ni to ma soro nipa suru suru lo difficult julaye ko se ni tori during the time of ipe mo fe ni suru won fe gbin lo e o won fi gbagun e lori o won paro mu e o itumo suru ni wipe won se nkan to lodi to fe o de gbudo pamora oni bibili se so wipe jesu fi suru lo si waju olurerun e ah thank jesus I'm not jesus yo it's not easy but jesu se suru yen nitori o rin nkan ti awo ori o wo cross yen lokan o de me pe ninu cross to won o lokan yen oni gbala gbugbu ala ara aye wa oni jesu se ni suru e wa wo suru sister insin e wa wo bi to gbe won de e wa wo bon se segun e won mo se forin asegun senu eyin te wa ma pe wole bayi group wa ah oni group lawson group awa ta ni suru la ma pe wole o to ba ti wa pe wole to da se to wa wa so bi ti suru ti e ku si so awon to fe gbadura fun ato ma gbadura fun wa nle won le jo gbadura fun gbogbo wa on a serious note eje ka lo ni suru suru lo lo gbogbo eje ka lo ni suru lola eledumare aye wa kale aye wa toro eh igba wa dara kale odi ababuri buri ka fese ko ka wa ni ti o se ni pele o owo ni ni la ye o n be la wa oluwa ka wa beluwa ko ba wa setan wa lola eledubare aye wa kale suru da suru lere ṣugbọn ewu awọn ọmọ wa ewu awọn jensi e o generation ta wa yi ṣe won ni suru bi emi ti ṣe oju opo sile ta le ni akoko hello mo wa pelu sister mi e ka asoma e se ma kilo detail e fi mi rerin ma kini mo se kila wi ma ni ko si bata ni da so se so le association of our ta ni shushu a fe da sile on a serious note ma suru da ma o ah suru da very good eje ka ni suru ma suru da o e se ma e se eje ka jo ni suru ma suru pe ma o o de lere ti yan ba ni suru a se okuta jina eyen were ri tage kekere ton ko wa ngba ta wa ni ile iwe alakobere ta ka ninu alawiye toko ti yawo e ma nja go baba yen wa fun ni nkan pe toko e ba ti de lele ni to nbu e iwo fi senu ko ma soro a se idula so won fun ti ja fi pari ti fe ku pada saarin won suru da o hello
2: ya suru number 1
1: baba suru to number 2 oju pada e ka so sa
2: obe ni tayo ni lati jo
1: se ni suru abe ni
2: o
1: to many percentage
2: we se ni to bi 10%
1: ninu 100 ah mo ti a si awata ni idajo eyan fa do ajagun se ngbo awa te gbadura fun po
2: obirin e mo bayo
1: oluwa seun
2: ma ye ko se dada
1: eno ma eyan okunrin e ri poro yin lati so lati joy
2: olorun se anu fun wa ni
1: mi ba mi
2: olorun se da wa olorun se wa ya wa okunrin ni
1: nke ma paro
2: o ni problem o ni mo po ni problem o tun wa lo gbe problem o ya problem bu je wa lo
1: Olorun lo tu asiri kari ko ki se omo koko yen to sick se me pa asiri oni tu a de je lo a je lo
2: o se dada ti yan ba ti problem ba ti wa solution lo ku
1: beni
2: o ni gbogbo nkan laye o lo ni mi ateje ara wa
1: o lo ni
2: o wa tan o je wa da
1: Ami, eshi sa. Ami o, eshi o. 09062249 tabi 08097949. Oh yeah, ba mi gbe soke lati be. Hello.
3: My mommy.
1: Ah, e ka san sa.
3: Eta se kweto wa.
1: Eshi sa.
3: Olorun apo last house oni jona.
1: Ami, eshi sa.
3: Omo bale sin lo yen lati onara.
1: Ah, e ku jo meta o.
3: Ajo ko pelu ma
1: epele gbogbo family nko
3: ale amede la dupe folo
1: adupe adupe
3: e folo sanu awon okun ni
1: se ni suru sa
3: ah e mi na ma money ni won ba
1: like how many percentage
3: eja bi si 30%
1: ah e se gba pass mark e ju mi lo die ninu yin
3: Gẹgẹ bi owe ta wa pẹla gba so pe ebi oku buru mo
1: ba be ni en to fe so fun ni en be ni
3: seri ba wo ko ni se mo se nu ko lo saanu won ni
1: ami olorun saanu abi ko olorun saanu yin
3: mi abi e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

0: 32FM, 94.9.
1: Akidaka eku akiwosun daran bi nkan se oto dake bi eni mama fe fi ai makan gbe mi ara eni salaye tin se aya wogun to lo si salaye alagbo laje tun mo bi agbowo nbadan to yen se kankan ni posin opo ni nkan se lagbo ara to nwikun to bo re male wa salaye ni salaye alagbo laje tun mo bi agbowo nbadan ai ro mo bi ni telomi arun balopo lojo pepe lori legacy ogbe enu arumalegun atogbe lori awoka naran ajaka oko mo ma de o teterin se o tete soro o le gboge amusagbara soro ketekete na ro won agbo topin o ni fe si o ga lo na abayo tin se ni pelu amu lo ti sese lo fin tun wa se o pe won bo kevin kankan lagu ara 08058984013 08058984013 whatsapp number 07013902958 fun kude kude agu ara e kan si salaye alagbo laje tun ma bi agbowo nbadan debe salaye ogbagbo o si gbadun tara
2: oro re adayo wa haleluya o
3: to akiyin pe kaabo pada latoke lohun ninu ile agbara pelu mi alejo pataki nbe ni ayin kini ta tori e ri won kini ti won ni fun eyan wa ni le ton fe ke tun janfani e mama wa e ba wa ki awon ara le ati nta tori e ri ni koni lale yi
4: mo ki gbogbo e ti ton gbo mi ni dede asiku yi oruko mi ni yafin olawoyin ti gbogbo eyan mo si salaye alagbo olule ise wa wa ni ajetumo bi agbowo ni ilu ibatun gbogbo eniyan olorun da ewe ati egbo fun iwulo gbogbo awa omo araye bibeli ni gbogbo nti mo da dara dara ni olorun mu ki awa eniyan ka mo ojutu si irin ajo aye wa ti a ba ni aisikun abi erikeji ta ba ri opo eniyan ti won ni aisan ibalopo ti won pe ni arun ibalopo o le je pe lomo obirin ti oju ara re to nyo omi ti fun jare loju are abi to je wi pe oju ara ma nyun oju ara ma jaje o ti ni arun aisan ibalopo to ba jokunrin ni to ba ti to o ma ma ta o ma ma ro ati to ati se yo yo di soro fun iru okunrin be o ti ni arun aisan ibalopo iru ele ma leak si arun koloria to ba si dojo waju o si wa logun logun o ti gba bere ko lo gbianju ko kan si emi yafin olawo yin gbogbo eyan mo salaye ni agbowo ajetumo bi ni ilu ibadan olorun o fun wa ni ona bayo si gbogbo esoro to nda won laamu papa o mo nfa aisan airomo bi fun okunrin abi obirin ti oni je ki eyan ori oyun ni olorun ni kapa lori ewe ati egbo lagbara olorun ti inu ni soro se mo tun ni egbo ogi kan to sise fun kokoro nu eje ta ba ri eyan ti kokoro nda laamu o ti toju e toju e lagu ara re amo ti ko lo o ti gbianju gbianju kokoro nja oje inu tita inu rirun abi ese re nku tai tai gbogbo orikerike ara ko ti esi omo gbogbo inu san re eje ori bi rotate kaakiri kan si wa ni olule ise wa abi ko pe ero bani soro wa 07 30 90 29 58 07 30 90 28 iwon ba ti olorun fun wa lati ma toju awon mi eniyan ni olorun fun wa ni igbiyanju e wo to ba wa nto ito atoju to nto bi emete merin kile to mo o ti ni eran esan togbe esan yi ko sibi ti o le resort si esan yi ma nfa ke eniyan ma rorun sun ke fori ma da yan laamu ke eniyan ma ru ko ma gbe e kan si wa ni olule ise wa olorun mu ona bayo fun yin eyin na o si dupe bi awon eyan se ndupe e o yin olorun
3: e seun e je ki nbi yin le re ibere yi ma yoruba bo won ni moko a ma lapere awon ito ni lati se awon nkan te nse yi to je ise te eyan laayo yi nje lo ri ko se yin bi kan ni to fi je pe awon eyan pariwo salaye alagbo lotun salaye alagbo losi to je bi won ba ti idodo yin dele ise yin ara won e balẹ lori gbogbo nto ba dabi aisan tin be lagu ara won tin ba won fera bo le ti gba to ni ohun
4: mo dupe lowo kristi mo dupe lowo olorun nigba ti mo ni kristi ni mo mo yi pe ewe ati egbo o nso gbogbo olorun ma fun mi ni emi itoni ti o ba ku ola ki eniyan kan wa boya o n bo wa fun arun iju kile to mo e je mo wi pe olorun a ti fi hun mi loju orun keni e to de to ba tin salaye wi pe ohun ni arun iju o ohun de ti ri pe iju lo nda hun laamu oni o je ko hun royun ni ma wa ma bira mi lere pe eyin ni olorun mu wa fun mi ni oju orun lati je wi pe kin toju yin olorun o ti fi sipaya ehun mi keni e to de ni
3: oda e seun adupe e ba njuwe bawo eyan se le de ile ise salaye alagbo
4: lati bi kibi ka wo moto to lo si agbowo UI ta ba ti sokale ni UI ka gbo kada to lo si ajetumo bi ko si olokada te bere ti o mo be ke so pe lo si shop salaye alagbo iwo wa si ni tosi to fe ka send di oja si o pe wa lori nkan to nda olamu abi lori orisirisi aisan ti o ndojuko ninu agbo ara a o fun o ni imoran le lori a de send oja re a ma send e si o
3: eje n bi yin bayi ko to di wi pe amolo yato si awon eleyi te ti menu ba nja tun ri awon nkan mi na to je bi aisan ago ara eleyi ti mo da awon eda laamu ti ke je kan gbegbe aye gbadun to ba awon oba fun yin ni imo re lati mo se itoju awon eyan lati mo fun won ni wosan
4: e se olotu a n pe aisan kan ni aisan si je ke eyan rorun sun o ma n je ki ifunpe eyan ko ga ni gbogbo igba too much of thinking la won loyinbo ma n pe teniyan ba tin ronu aroju ije ki eyan rorun sun aba lori kan yo ma fo mo nigbagbo yi pe ti olorun ba ti mu yin dodo wa o ni gbogbo aisan ti o ba ti dodo wa inohun olorun mo ba wa segun re e o de ma sun dede e o ma jeun e de le ma rorin sun lasiko
5: hello madam e kan san akujo meta emi ni Julius ti mo wa si odo yin fun kokoro inu eje ti ara ti o nta mi ti o nda mi la mu nigba yen mo soro lati eleele mo fe dupe lowo yin tori emi je eda kan to je pe mi o nigbagbo ninu awon nkan ibile yen tele ṣugbọn igba ti mo wa si be yen ti mo de wa ri ti mo fi gbagbo wa ti gbogbo awon nkan te se o ba mi lara mu e se gan mo dupe olorun a ma fun yin se lagbara olorun e se gan iya mi adua yin ma gba ma
3: oda e seun e ti menu ba bi meji meta ninu awon to je aisan ti mo da ago ara laamu sugbon nje ti e mo se toju oju na
4: nipa itoju oju teyan ba ndi pe ko le kawe dede abi oju nyo lenu abi ko le fo na abi oju ma nyun o ma njaje abi o ma nro a gbiyanju le lori to ba se nti agbara wo ka a so fun onitorun wi pe agbara wo le ka mo to ba je pe nto lorun fun wa lati se a ma so fe niyan wi pe a gba oruko re ko pada wa boya ni ojo mi abojo keji lati se ayewo si nkan to nse olorun o de fun wa ni segun lori e
3: bi n ba gbo yin ye daada o tumo si wi pe yato si wi pe ilana ewe atebo nikan e tun mo fi ilana tadua na to pe to bo ni kin sese bo ni se to o
4: teniyan ba wa fun itoju lodo wa a ma je ko mo wi pe a ma lo fun emi to ni mo ti ri iranse kan to wa fun irin ajo itoju kan ri ti mo de lo didijo meta fun awe ati adura ko to di pe iranse na lo nlo agbo na olorun de gbadura re ranse na de loyun o de bi mo
3: oda e ba njuwe bi won se de ile itaja yin ati pe ojo wo atojo wo ni won le wa ke wa yonda oju opo ti won mo pe yin si
4: ni atijo monday titi di ojo saturday ko si ojo sunday nbe a ma lo sin olorun lati ago mesan aro titi di ago mefa irole gbogbo eyan to ba ti nbo to ba ti dorita UI ko gbo kada ko lo lo si ajetumo bi ni odo salaye alagbo yo ba wa nbe oju opo wa ni 070 30 90 29 58 070 30 90 28
3: e seun o koni ju bayi lo ni abala ile ta pe ni salaye alagbo titi gba mi te tun mo lanfani ati ba won pade ire o

aki dakeku aki wosun dana bi nkan si oto dake bi eni mama fe fi ayi makan gbemi ara eni salaye tin si o kaya wogun to lo si salaye alagbo laje tun ma bi agbowo nbadan ti oyan ese kankan ni posin opo ni nkan se lagbara to nwikun to bore male wa salaye ni salaye alagbo laje tun ma bi agbowo nbadan ero ma bi ni telomi arun balopo lojo pipe lori legacy ogbe enu arumale egun atogbe lori awo kan narun ajaka oko mama de otetere si otete soro o legbo ga musagbara soro ketekete na ron won agbo topo yin o ni fe si o ga lo na abayo tin se ni pelu amulo ti sese lo fin jun won se o pe won bo kevin kankan lagbara 08058984013 08058984013 whatsapp number 07013902958 fun kude kude agbara e kan si salaye alagbo laje tun ma bi agbowo nbadan bebe salaye o gbagbo o se

0: I come up at a lot of Georgia, you look boy, you look fair, 32 FM 94.9. Laughter House, okay, Tinti Premier, Makolani Lu, but a king to lodge in a cup at a sibin tati mumbo. Makato Yasbe, Jackie Ryan, Walulu Fairality. You pay a get a jeku, Nibi Amala Fest, 32 FM. Yeni, you should talk Koja, part 2, Oti to Summer Hour, Yeni, Laughter Festival, Laughter Fest. Race Course Amphitheater, ni family house, Taman Lu, you be not a lot of shit. Ni odun yi o ye ko bo si October 1st gege ba se ma nse sugbon tori po bo sa ni ose la se fi si ojo kerin that Sunday 4th Sunday 4th of October la jo turo pele ogbe ni ninu owo to ba pa ma na nbe o ma kudanu o ninu owo to ba pa ma na nbe ki family o ma ma pa ara bank wi pa wo mo password e mo wa ni ko lo mo death certificate wa ma na nu owo to ba pa you know what to back my number? What's your faji? What? Allah my echo around me. Oh, yeah, how many can you lend me? What's your way? My chef, I did. Ah, Nikai, for a while, I walk back to the 32 FM. Ni 4th of October 2020 Tower, you know, Ray. Ni Race Course Amphitheater. Ni no Adama Sigbambe. No, Ladi Shayiwa. Aladi Saido Shupa. Ni top Poloni Tobo. Rashida Palambo. I'm only say what's your number. I'm a daddy push on Loni Rana. Owo wole ni ma mu omo luabi rebo owo wole ma ma omo luabi rebo agba kobo wa dakun oja ogboro je ko to dodo ti wa o oja ogboro je ko to dodo ti wa o mo jogodo ko to wa o mo jogodo a ni sojo mo ru o lo ni o mommy te ba mo pe lara ofo e mo jo mo yin o wa omo ti baba so yin lenu e mo so pe o si ri pe leni kankan e ti mo pe leni kan pe ko to wa alaafia la ntoro omo luabi membele e wa jo saidi ka jo dance ka jo happy ani amoro bo le kan jiri liliputia andalapo
1: so fun emi gege bi enikan emi wo ni wo bi wi pe agba bo lowo
0: yi oni se table wa a ma se to table fun ya suju a se table amara na ma ba so leye to sa
1: agba bo lowo yi to je center back meji ni mo le so wi pe ale gbokan le elomi ti mo tu wo ni wo bi wi pe oke atu ni to de je odo lenje ti mo wo pe ojo waju ti e na to ba tesi waju bo se ngba lo to de se ti bere fun ko super eagles orile nigeria ninu fese won se kan bi meji to si gba fun wa oni agba bo lowo yi nu corinthians emmanuel fernandez oni awon me ta ti mo le so wi pe emi ge bi enikan mo le gbokan le sugbon fun deji tan so ni pe yi emi wo ni wo bi wi pe fen to ba ye ko tin tele isowo bi omokunrin se tin bo lati lebo ile gesi ni won bi si ni toto o mi de ri ni ri bi wi pe o ma wa lara won agba bolu to ma ri re ni ri bi wi pe ohun fe gba bolu fun iko 3 lions ile gesi wo te je koda iko ti kopa fun won ninu ko je wewe won sugbon en to ba ti wo iso mo pin o se tin babo lati nu ko Charlton Athletic ni bi to si gba bolu ninu ko je wewe o to di pe o bere si ni lo si ade won laya lo lori sirisi to mo ko yin ohun lo emi gege bi enikan ri ni ri bi wi pe looto to wo wa ninu dije championship o possible ka won yan fe ma fi oju awon Benjamin Taminu kan fe ma foju awon Taminu kankan wo wi pe
0: se Taminu fail ni
1: o fail ko ba je yan le fe gbo o fail
0: ala sotan
1: so won le ma foju iru awon agba bolu ba yin wi pe boya won fe tun lo boya o ti won ti gba gbo abo isirisi nkan sugbon nkan to wa n waju omokunrin yi o jo bi eni wi pe ko ni nkan to da because fun iko Lincoln City sa yi na se de pada sinu dije championship fa to de pa jo mo pe ta ma tele so edo won saturday ma mo wi pe Lincoln City wa la awon kan to nse dada ninu dije championship ni saturday wa de pe ipo elekejo lo wa lori na wa lori tabili won ife se won se meji pere ni won de ti padanu won ti keep clean sheet bi abi emerin fun iko to double nu championship ife se won se mejeje ti won ti gba championship lo mo kun yin blue berry fun won ki de se wi ki o bere won wa yon 40 won yon 50 gbogbo ife se won patapata lo ba won bere to de n pari so won se dada ni ati be o to na championship lo tin play but lai mo ye igba lati ri ti awon agba bolu finu championship sile ti won pada wa sinu dije league le gesi tan de pada lo si ta lati lo di agba bolu gidi arufe eru e ni Michael Olise to wa ninu ko Bayern currently inu championship sha ni ko Crystal Palace lo gbe ebere ti eze inu championship lo ti wa so asin awon agba bolu bebe to se wi pe won ma play dada ni championship won de ma pada lo sinu dije league le gesi won ma pada lo perform iru agba bolu bayi ko ba continue bo se n ba lo tori ni sa to koja ninu league abele keta ile gesi ninu ko Lincoln City fe se won se mewa pere lo gba fun won nibe ki se wi ko je start awon ni sa meji seyin sugbon ni sa yi kan na agba bolu won lowe yin ti won lo ninu league abele keji o lo ni won fi lo mokunrin yi o de tin perform dada fun oluko ni won lo da so emi wo ni obi wi pe aye lele fun wa lati test iru awon agba bolu bayi na instead na to je pa we ki wo le se pa qualify for world cup kan ba ni competition kan to je pe o tobi ta fe gba waju ka test awon player kokan yi na wo ka le ra won center back gidi ka le pada si aye igba ta le so wi pe a le fowo gba ya wi pe awon gba ball lowo eyin wa won le gbo a le gbo kan le won ti se wi pe ball ma ti demi fide ati mama kaya su ke wi pe won fe lo score wa so igbese gidi le mare le gre bi latodo ajo nff abi atodo to jolo kon ni fin ko super eagles lati su lo pe agba ball mi wa lati ta
0: e seun gan ni bi fe ka pe lori e ka le mu nkan mi so lóòótọ́ ni ọmọ tá ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ tán bá ní ká fi sí kàtígórì aṣọ ọlọ́run bá ń gbọ́ àárín àwọn léèsì ìgbàlódé ló wà kì í ṣe sáfẹ́ẹ̀tì ṣùgbọ́n àwọn sáfẹ́ẹ̀tì kan bẹ́nu àwọn tí mò ń rorúkọ wọn mi ní fẹ́ dárúkọ sí kán mọ̀tún lọ yọ kó bá ti pé ṣe bí krista sọ báyìí mò ń rí àwọn sáfẹ́ẹ̀tì kan náà orúkọ tán list tẹ́ ẹ bá tún kọ́ màá tún ké ń bí báyìí láwọn orúkọ tẹ́ pé ó yẹ ẹ mọ̀ fi ìwúre ràn wọ́n lọ́wọ́ ni pé tá ní ọ̀tá nàìjíríà náà àwọn tá a kó bẹ́ẹ̀ gan tán fi ń pèrú àwọn orúkọ báyìí mi ní ti kéde wọ́n lè change mọ́ ó dìgbà náà ibi lájọ analyze àjọ owó tí kálukú ń gbá mi tó wà kẹfí lọ pé wá bóyá nàìjíríà league wá pọ̀ débi pé a lè rọ́ lórí ni kankan fi kú tó ń bẹ́lẹ̀ àfi ká fi wọ́n kú jọ ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú ìyá wa ojó pa yín ni
2: ọjọ́ kan ara kan ni.
0: Ok ìyàbá ara ni o. A sọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n ṣèyí ọlọ́fìjà náà bí báyìí lẹ́yìn ju ìjọ mélòó kan sẹ́yìn lórí quality education wọn as an ex international àti quality tí ẹ possess gẹ́gẹ́ bí ex international. Taiwo Awoni yìí ṣàṣemá ṣe kan ní weekend àpòyàn tí ń bọ inú àtẹ́lù bọ́ mobile yọ̀ lẹ́nìí pé ó wà nínú good news. Aráyé náà wọ́n bẹ̀rẹ̀ credentials ẹ̀ yàtọ̀ sí pé ó ti ń gbowó bọ́ọ̀lù ó update good story lẹ́ẹ̀pẹ́ lẹ́yìn fún màá yìí ni àbò fẹ́ join league àwọn tí ẹ̀ kà lásán because a ní so many good names in football tó jẹ́ nigerians ọmọ ẹdọ́ yìí nìkan lórúkọ ẹ̀ máa ń pa mí a very very àbí nǹkan analyst match analyst wáyẹn ferrari ètò rántí ọmọ 20 something years yẹn ṣé talent tiẹ̀ náà tó waste bí àwọn tó kù ó dùn bí sí egbò fòkì sí tẹfẹ bèrè nù the license tí ò ní lọ́wọ́ ó dùn bí sí egbò ó kọ́ọ̀chì ṣe austria kọ́ ni tó gba league mẹ́ẹ̀ former goalkeeper michael minano so many of them like that tán ní nǹkan gidi lọ́wọ́ ṣùgbọ́n àwọn I was the chairman of orílọ́bàmídé political party in the year 1964 tí ẹ sì tún padà ń bẹnu system of sports láì tí ó ṣèlú nàìjíríà tí ẹ náà waste the others ni àbí ó relevant ọjà tún dé ayé wa máa ti dá ìdájú 2fm o mo more olúwa èmi more tí wọn sọ pé kí oap máa market kìí ṣe kẹrin nìkan gbogbo àtàyè jẹ ẹ pawó wọlé ẹ ṣètò tán ẹ ti fi aráàlú nú àwọn alábùnú yìí dùn ẹ mọ lọlẹ mọ bèrè lọ alágbàdo ẹjẹ yá bí 200 kí fi dé lọla pẹlú ògbọnà àmúbọ 32 fm láti mọ.

0: 32 FM 94.9 kan ni aderin epo isonu eja magbe kini on were were ni on ba ti aye to ba gba wa ni mo nbe lodo ya wa lekan se awon eleye fun won laye ni abi iwe ti won na tun kan lo fi ta guguru
1: a le so pe iwe nkan to gba bi kan ni sabuke to gba so won pe boye o ma fi ta guguru e won pe won ma so nkan te yan ba wa nbi kan na pe keyan ma plan fun life after nkan to nse lowo eleyi ta wa yi lo to agba bolu ko ise ohun ni akoko to wi pe bi ta ba so wa bi we fe ndidi awon ko na gba bolu lowo eleyi ta wa o ngan re o na ti apply fun nkan bayi te pe o na gba certificate sumo ki se bibi ti PFA lohun ti gba ti e ta ba de ni kan ma so pe ayura won to ba gba ru certificate bayi pe ki ti e ni won se abi ki ni plan to gangan ti e ma ni ahead before bo de se wa lele kan e be yan lo si university o ti kokko ni business administration to ti ni certificate lo pe yes business admin lo read bakan na re mo po won lorin ni lati Kwara State bo o ti ni football academy gbogbo ra awon kan bayi pe be yan ba gba bi awon business certificate bayi pe okay
0: beni
1: over create structure like dey obo dey oba to ba create to
0: ba di structure yen for personal use ni abi fun lori le SU abi lori lede
1: be mo mi fe mo le so loto o ti establish so orilede wa Nigeria ni ipinle Kwara to pe ko si bo ba se re bayi ya won football academy lo ma lo de tun lawon mi na to ma se de pe yes tawon bi awon eyan ma ko ra won jo ipe boyo wa gba kini mo fe le so pe boy mi ro pe boya boyo fe fi lo sise fun ibu ka bi ko je pe ti tare gangan to pe nkan te yan ba ti ni to wa gba certificate nkan yen na lo ma fe je ko expand ki to ko expand dada and e bi ru nkan to gba leleyi bi en to ba fe se okay football academy abi en to ba wish okay o fe je director of business ninu kankan like iru awon kan bayi ni certificate ile wulo e bi to wa wa be pe leyin igba to ba retire o wa le opoke in to hun ni so le help ohun lo ta awon mi gogo yan lo je pe nkan to mu dani ko lo ma fi se but at least knowledge to gain ni bi nkan kan o le help e forward bo ba won kan se to pe ba won kan won kan gba certificate e ti won practice e
0: bi fe le ni
1: yes
0: shadow clever lu ko agboro oro clever ni inu mi to si bi to bossi e bo gbon
2: sir
0: ancestral club ni Rajas Beans Kaduna
2: only
0: in Nigeria
2: osiranbe
0: ba wi aku ba wi a lo na ni tori awon eja bori kan ni a le pe tan yo bayi soro tan ta ma ti pe la ja eja bori e pe te ja bori ba ku kadiju
2: ko mo moju di
0: mi o so ba Rajas Beans did it here day wo the grace lati play ni Kaduna State won lo adopt Kasina ni one way or the other won so after first match won ni Kasina won la won tun lo Kano o ti mo wa fe fayo nbe baba wa kan go alowo bayin sin ojogbon ni won ninu UI won fi wa se don ni marking every time ta ba pari program ta tun ma se postmatch analysis oro po ninu ta na ara e na ni run to fara pe jade ni sin ni awon state ta tin se mass wedding ta tin dawo si pilgrimage Kaduna State ni field meji ikan ti Amadu Bello yen won ni kan na to je mo le pe ni boya size Olubadan ti Rajas Beans pe ni omo won inu field mejeji won ori kankan na ro nbe to le je bi home team fun any Kaduna team melo pele gbogbo won Rajas Beans mi ro pe boya bi ro pe o jo oruko state to ri private club body from time mo kan wa wo pe oro ti wa be ke ti wa ni NYC ni sin tan serve labe ijoba Bola Tinubu Elrufai ti an so wi pe owo Kaduna State won ninu real estate lo ni sise ni South Africa United Kingdom baba ti e ni eri looto e ba location lo lun ebi ti Kasina le to fi di se to fi di pe ran fe lu ebi ti Kano na fi se san ni Abacha se iro wa wa nu pe owo Kaduna on lo si sise on lo si South Africa on lo UK pelu ti mele
2: se ri didagbasoke ere idaraya kankan ni orile o ni se pelu oju ti gomina ipinle yen ba ko si ni o je ka le mo irufe
0: bu ba sani abi kiro ko
2: won na yo je ka le mo irufe iru nkan to be se le ru pe ni le ina o ti lawon gomina kan ti won ti je ri to je pe won o fi dara koju si ere idaraya boya nkan to jo ni oju ti won ta ba nkin bi bayi ni si ere idaraya se koko me ba bi awon agbe lere awon na so pe tan ba di koju se to agbe o ti da eto abuno so eto lera o so ni kaluko mo so agbon ni to ba wa bo ba sese koko si se de oriede se ri iha bi oriede Kaduna yen e mo ke se ko ya mo ta abuku nkan kan awon to nti be yen jade bi awon ijoba won mi ro pe boya won fi taratara ko bi ara si ri daraya papa julo bodu alavese gba boya ka so pe
0: aya afriti gba igbadu omo niyan ko ma salimo jiri nikan
2: eh eh ko ma salimo jiri abi ki won moju ti won mo ojo ona ti mo to abi eni ta so pe avese maswell fun ti o lo nje ti kan bobin sun dazi ni ko ta mo bobin sun lo kan sa mo fera mo lo kan mo fera lo gino ti be yen yo bo be ko la nbo tori awon bi olohun ni se mo so pe en kini kan anko ibasepo are ni sile mo mo mu ti oye kan mo mu ka jonda be yen bo ba se woni kan ko se se igbesi aye ara e sumo ti mo kan wo bayi ni bi pe se ri busy yi emi ni o ba wo yi pe o ke ta pe juwe agba league league abalele geji te di qualify why ko sojo meji le fi gba ko sojo kan e de ti labuju sun pe en lo bi bayi ngba ti league bi go kele da yin no cha lati upgrade the stadium yen ke pari so da boya ki joba comfort din ni o tabi boya pa ka sha tara won de qualify ngba ton wa mo le se won ta slot won so gbogbo ni sin bayi into ma bi minu lele to abi ba be ko ye mi ni pe bi o da lapeju wi o a qualify for league awa le ja wa wa nya damosi gba nigba te se team ti wa emi ro wi pe yo ni entertainment kan boya nu 5 naira to ye ka wa gengen ri ibi ta ti lo re ya stadium won ye o

amele ele ti ready lati tele mi mo ni o se mu lona ke kan mi ti mo si lo se amade ni mimi o le dase baba wa ba mi se o ninu irin ajo aye ti mo tin gbiyanju ati je eyan ti mo nla kaka ti mo sare o

0: tu wardrobe yin latoke dile
1: iwa lo nje mi
0: wardrobe yin
1: ero olorun ba
0: to ba si je pe agbon le n ka se o si abinu apo
1: the lord of the land
0: be baba wa de yara e le mo n ta se loro nu yara e e ba wo yara elomi eni
1: omega
0: ibi le si nsun e wa le nla la kala anka wo lori sirisi bo awon baagi sonu ti o wulo awon batata yi e ti ta o sa ko gugu ejo ni ebunyan e si sunna e si fi gba paaro
1: gbogbo bi ki bi ta
0: ah wa ti e riru e ri o ye ka ma tu wardrobe wa o kereju e kan losu
1: emi ajo
0: elomi ni aso 15 years inu wardrobe

0: baba oko won doctor shefi alawore lori eto wa leyin ise ni ojojo meta ta ti mu baba yi wa sori eto atun atuwe atu wardrobe kan won ni shefi ala o wa lara awon lorin to duro tan to gaya ta gidi gan be le forin ro seyin lai lai gbogbo lorin lo mo agbo fi ko won mo pe orin ye
1: ala omo ni ti ra lori mi ti ra orin ti mo ba se
0: yi si ba yan dun kankan o da du o ti e ni Lorin ti o si so pe oun lowo to ai olowo julo Olorun na o ti yo sise po ti mo mo ni mo nse mo be mi o ni so ti mi o ba mo suma awon olorin to po dada e ma ye wardrobe yin wo leko kan o da kan bodu obe yin kan bodu obe elomi elomi ti gbagbe kan si corner kan kan un bi lala kan o li eleruku ni nlo elomi ti gbagbe opolopo nkan sinu kombodu obe oni pot elomi fi nse be elomi ninu kitchen yin o ye ke ma tu gugu e dile leko kan lawon pots kan e lawon spoons kan te ko pamo te ti gbagbe lawon nkan kan amusagbara elomi to ti gbagbe si koran bi kan o je pe njo to ba tu wardrobe lato kede le
1: ile aye
0: to su to tu bi sura ke to tun gbogbo eye wo awon bata ti o wo mo to gbon gbogbo e papo yo to mo ipo na wo nkan kan sibi kan
1: olomo ko wa ji faji ninu ile aye eni ti o je un banu olohun na danko ti
0: hello ta lo wa nbe yes ke
2: ije le pam pam
0: eh ade aduke boy
2: Anti
0: adu kemi
2: o.
0: So to iya na to ba yin we ni je mo tule.
2: Awa ta wa nkan so nu benben ko ba.
0: Ala e tu benbe yin la, e tu benbe dile dile ni o.
2: Ah, ta ma tu benbe na.
0: E tu benbe ko de tu dross gan pa pa.
2: Ah, ma le ba yan be.
0: Inte ri e ba nbe, e sun je.
2: Ta baba du nben ko.
0: E yan je o da po, e bu segbe re si ni.
2: Ije le.

0: wale po
1: you are gay.
0: 120 Y. Hello, Talwambe. Talwambe. Sigo. Sigo. Ube sabu.
1: Dakadi, kilo wadebe.
0: No, oh, what can I do? Go your wife for what I wait, Baba.
2: I see a man.
0: Ikan ni ere ni na le wa baba. Eh wo gbe mi ta ba nkan de yo gboro mo bagba mu. A dugbo kan won ti mo yin mo se pe rara ile gun. Lodi lodi ni ku mo mu ranti e. A ni ko jare kan ni ohun alaere gbon kan ti e mo nlo ni totodi. Ọmọde ni mi. Wa lo gbe awon ni mi mu ri mi to da kadi sonu ka. Ogba to yin. Sile ke ranu kan ti mo bu. Ti mo mo ru mu yin. Elomi gan mo fashion yo mo wa so erun nu ojo.

0: Hello.
1: Gbogbo ra won so Olorun je rin won mo lai laye mi. Asodun marun o sinu wardrobe temi na ki lo fe mo wa nbe. Eh? Asodun marun odun merin.
0: Ah.
1: I love you to lo won owo eke. Eke olu.
0: O se ke olu lo won wa.
1: Ti tell me about wole si bayi e ri owu ti adun ya wuwo lorun baba. Ah, won fi egba sonu kan bayi sowo. A to a de fila taye re ti ta. Won to de se gbe. Won jo bi ranu. Ewo a ni jaye leyin aye ja. Inu aye gangan la ti je. E je mo lo le. 0024-04-3067. Jele jele.
2: Sati, baba da.
1: Emi atin ajo tese bo sokoto kan. Hello, nje bugi bugi o jo gbe emi atin ni. Ele o wa nbi. Olorun te gbogbo e te fi ngbo. 0024-04-3067 ni number te fi polowo oja.

0: 92FM 94.9.
1: Still everywhere.
2: Let's go.
3: Kini un o ni ye buramuramu neju. Meji asun yo si loja gbo. Ikoni ti o se bi 32FM si. Ti wa ni dunu atayo. Olorun. O gbo. O gbo. Koko ke. O gbo. 32FM 94.9. I'm very

aja wi loro ti opo daje legbara agbomomo ta wi loro ti opo dabu mole jimu jimu jimu asure titu ni sure koja ile arin gbere oni sun se ba ona mo gba won wi ma oga diraba mo si se ilodi si nothing dari oko loju opopo bi o ba iti ni oko ja lo ajo ti moju to ibowo fun ofin ori bofinro ni ipinle oyo oyo state rule of law Enforcement Authority ni nketata o inalo fi ko meni oda mo gba won we ma mo si janatin dari oko loju opopo emi olaro ipinle oyo o ni baje o

0: asimi eyan to periwo oya lo ni asimi o orun mi lawo eyan to periwo oya lo ni asimi
1: akoda aye mojuba o aseda aye mojuba o ojuba gbogbo ri ade kade ope lori o kiba to pe lese ke esin oba ko je oko ba pe kan ri kesi aboyun le mo mo bi were eni to ti bi oniyan ku agan to wa labosun ajinde aro ma je fun gbogbo wa o mojuba gbogbo sense lapapo isense oni baje o oyo city oni baje gbogbo nigeria oni baje lapapo adegoroye ige adubi agbefagori ite loruko timi oloye otun oluawo general fun gbogbo ti gutoro ile ibadan lapapo magaji ile olu oji of oje ibadan land gbogbo bi te baba wo lu ibadan e wo ko tin bo wa si gate oji e so loje ide ayun re erin saarin oja oji e bere bi won tin teni e gbe okada oke ofa baba asale oju source to wa n baba asale lowo otun yin ibele ti sokale te ba ti gboju so kan e ri akomona wa nbe ele lo sile baba iwinji adubi ero ba ni soro tele pe mi si 08033260141 is 08033260141 tabi 08053459223 odufa ta mo yan nana re lasale na ni odufa ogbeyeku e ma ba mi ka lo ivani ogbeyeku baba amulu ori ogbo ori ato ni baba edan osoro ni baba ojo lodi fa fun kineun ti lo fi togba ju laarin awon omeranko gbogbo omeranko e mo mo wa e wa sin gbogbo omeranko ko le nire lopolopo ni davasi won ni yo nire lopolopo ebo ni ko wa se ogbo riru ebo uru ogberu o teru e wa woruru ebo bi se ngbe ni aruda re a si ma gbe niyan ko pe ko jina e wa ba ni ni jebutu re la ba ni lese o barisa be ni keneun lo mo kan keji ogbale alawo lo ode aye to nlo e o nire gbogbo lopolopo bayi ni davasi waja ti babalawo oda fa fun kene topon sun toye la o gbe lowo otun oyeku lowo si lodu to hu loju opon won ba ni ki kene won urubo kene ne kene si ebo kene se etutu kene ngbo riru ebo uru o ngba ti kene de ode aye gbogbo nje to ba wu kene lati je ti kene ba ti fi togbale bayi gbogbo bi o ba fi togbale de gbogbo omo eranko to ba ti debe odo nje fun kene hun kene ngbo riru ebo uru only ase o fi ku mo kene nla lato de orun titi to fi de ode aye titi to si fi di ojo toni ase yo kuwo lara keneun keneun wa njo keneun wa nyo keneun wa nyin babalawo awo nyin fa ifa wa nyin olodumare oba lorun ne ba nse be gege ni babalawo mi senu re kifa ogbe yeku baba amulu ori ogbo ori ato ni baba edan osoro ni baba ojo lodi fa fun kineun tin lo fi togba yi laarin awon omeranko gbogbo omeranko e mo mo wa e wa sin gbogbo omeranko ko le segun lopolopo ni davasi won ni yo segun lopolopo ebo ni ko wa se ogbo riru ebo uru ogberu o teru e wa woruru ebo bi se ngbe ni aruda re a si ma gbe niyan ko pe ko jina e wa ba ni ni jebutu re la ba ni lese o barisa te wa se kene nikan iwo ti wo gangan mo ase ti olodumare fun ola to de orun wa iwo to mo pin orun re be lo sele si kene hun ngba wa se kene mo kan keji ogbale babalawo lo ni o gbeye ku lodu to hu loju opon ngba ti kene hun de ode aye gbogbo nti o je ti o mo ibi kan ti kene n ba to si ibe ni gbogbo e ti n ba pelu rorun ito ni ase ti olohun fun kene la to de orun wa nje wo na ma ase to olohun fun o kelode to rirawo re lo ngba ta gbadu ti idaye nkan kan la di enje awon baba wa mani won ani matoselu loyo ile ti o ba si toju eni su eda kan ki marin berin lokun tan baba wa ba rin rin ajode bi kan tona ba pin meji meta to poruru mo won lowo won mu o kan keji won to ifa lo ni 256 ni page ifa ibi to ti bere ibi to ba de ati koko ona abayo o ti wa ninu odufa ko kan to ba jade fun enikokan ta lo koko da odufa ni gba wase kini eni to da odufa ise ni gba wase toro re fituba to fituse to fi raye gbe to fi raye lo ni rorun to fi rile aye se gbogbo e lo wa ninu odufa ko kan ogun ogbon egberun la kare eyin ni gbogbo won to kadara o leyin opolopo wa dijile oni kadara to ko iwo to ba ririn ajo to na pin meji meta mo lo iwo nikan ki oko sele si ngbo sele si kene ninu odufo gbeye ku ta sale yi oni nkan ti kene n se ta se ode orun to gba lowo olodumare ti o fi pumo lara ti si fi nri ase to yan la todo olodumare lo kene n lo beran ko sori olokiki ni iwo na gbe wale aye asiwaju re oni deru eyin o da wole nkan ko yori si rere ri bo yawo sise gbese lo nje nbe ko sise to ti se oju kan na lo nbara re ase to lodumare fun o latori orun wa sile aye njo mo aye oni parawo mo wo na la aye oni dowo borawo ti e na ase oni ku mo la gbogbo bi te tin gbo mi gbogbo eyin te wa ni po ase

pin meji meta ma lo ti omele ti o ya si be lo sele si kineun ninu odufa ogbeyeku kene mo kan keji ogbale alawo lo ni ti kineun si ka se o fi kuma la lati gba wa ti se titi dojo ni ne kineun fi to gba yi laarin awon omeran ko ase oni kuma wo na la o adawole eni kokan yori si rere gbogbo en tin da fun lo ni eni pada da toro je adegoroye igadubi agbefagori ite loruko temi Oloye otun Oluwawo general fun gbogbo tibutoro ile Ibadan lapapo magaji ile Oluoje ofoje Ibadan land gbogbo bi te ba bawo lu Ibadan lati bi kibi ewo ko tin bo wa si gate oje e so loja oje idi ayun re erin saarin oja oje nibi ti a tin tenin gangan egbe okada oke ofa baba asale e so loju source to wa loke ofa baba asale te ba ti gboju so kan yin lowo otun e ri akomona wan di ero bohun olu eni le baba ewe nje adudile nlo ero ba ni soro te le pe mi si 080 332 601 41 080 332 601 41 tabi 082 53 45 92 23 080 53 45 92 23 ogbeyeku lodu fatimo mu wa si etigbo yin lasale yi elaboru o elaboyi elabo sise ogbo ato asure iworuwo fun

bami layan shamu ma so pe wa o gbo gbe be mi aye lo ba je ku mi ni gbo ku e ba mi ki mo gba bi ki mo fi yan lohun logo loruko olorun mi oba akoko oba igbeyin oba tin sore fun ni like screenshots oba tin ti kapeku won si mo da wa lohun

0: ti bi nkan se le wu ko le to iyan se ati mo dupe fọlọrun ni ọlọrun o se o iwo to so wa lati ose to koja to so wa titi dasiko yi ọlọrun o se o afa ni dupe fọlọrun ti wa je ko si condition te da ba wu le wu ko le wa laye keyan se ati mo dupe fọlọrun ni awọ kan ni nbe logba le wo san tasha nbe lohun pe ko lohun sha ti fa won la lafia adura your constitution na ni tin won mu gbo lati gba tan tin be nbe olorun wa se temi ati yin be e gbo ki lori ta wa ni dupe fọlọrun na
1: to pa si ko lorin ta wa ma nba
0: awon kan nbe to je pe won fi nkan fun won lo nje je ni olorun se ti wa be ti wa le ta ni dupe fọlọrun
1: ibe lohun ni kan ni o mu ro
0: Hello, somebody.
2: Hello.
0: Hello, Ekale.
2: I'm glad you're Ekale. Hello.
0: Ekale, who are you calling? I'm with your team. No,
2: my team is the Akapete. We just play in front of you.
0: Hey, you tell me, Akapete. Hey, hey, hey.
2: I'm glad you're here.
0: Hey, see, cook, bad you tonight. Hey. You know, you want that? That they be play. Oh, see, you back early.
2: I'm glad you're here.
0: E gba dun ti wa de tan fun yin lapete bayi e mura si Yes as in wo
1: ya mi bule se bute ofo
0: ko si nkan te da wule ko le mo la koja laye eyan ba ti gbeke lọlọrun to ba ti lọlọrun ko si nkan kan na to ku amọ ti eyan ba fi gbeke le re sodo omo eniyan omo eniyan le se se ko ja yan kule si gbogbo ranwo ti yan le mo wa laye eyan sa ti ke pọlọrun musulumi laye ni abi kristeni ko si be se ke pọlọrun tọlọrun gbọ ko si de tan fi pọlọrun tọlọrun gbọ
1: oju pa mo waju se mi sile fo
0: eja ju pa joseph ọlọrun aduro tọlọrun won ni ki jogun ofo eyan ba ti gbeke lọlọrun ko si nkan to tuku
1: ọlọrun
0: ki mo ta ti be ki mo fi ka won alase kan ni yi latori oga wa patapata don general president ja ile ise oga wa peter omo olorun ni fi yin le gbogbo ogbon imo atoye te fi tuko ile ise olorun ba fi le yin lowo ki mo gba be ki mo fi ki bank creator olorun to ba yusuf ba si wa daada olorun kuku ni fi yin le ile ise yo ni baye lori tin yin ki mo ta ti be na ki mo fi koga mi daada
1: amun ti lo ta lawun e bi alaranse koko di pa e ma pe gore lara mi o
0: abi n bo lala mi sporting crystal ba mi olorun ni fi nkan se yin nkan ni se mi yin ka mo ta ti be ka mo wa bo sinu eto gan papa ba sansan Hello, somebody.
3: Hello.
0: Hello, Ekale.
3: Ekale.
0: Oruko yin ati bi te tin pe. Hello.
3: Hello.
0: Oruko yin ati bi te tin pe. Lati Agbaje Njokodo. Agbaje Tibo.
3: Hello.
0: Eh, eh, eh. O ko yin ko lura mo ko de.

0: ogun aye emi to ti si o tun gboro gberi mo baba ki le nse emi si lati so tin yin
1: ogun aye to ba ti se o tun ni gberi mo
0: ologo lo nbinu olofo olofo lo nbinu ologo gbogbo ogun aye emi to ti se o ti da tepa
2: baba suli ya o aye ti di fanfa
1: hello somebody
3: hello
0: hello kale o
3: lati so mo yusu to lagbaje
1: lati agbaje ni o ko yin ati bi te tin pe o ko yin Mukaila lati baje eku
3: eku eto
1: esen wo mo ti ma ki register ati yin baun
0: oju ba sa ti ri ye Elizabeth latojo atawon kankan ni

kini ti n ja siri kini ti n je privacy yato wa laarin nu pe pe mo fi asiri ipamo mi fe keni ti mo n fe yi mo yato si wa laarin pe privacy mo fe ni personal time ara temi amo sa mo da privacy sa mo da po ma siri opolopo idile lo wa lonu to je wi pe oko foko to yawo yawo foko to ko mommy say you foko to daddy daddy say you na foko to mommy orun ewe e ba n fowo teni to nsu legbe yin yen mo ni ke ni ko dide mama ti sun o loro ti mo fe bi won o ni nti mo fe kan ba

0: lọ́rùn.
1: Hello, orúkọ yín àti ibi tẹ ti ń pè. Hello, orúkọ yín àti ibi tẹ ti ń pè o. Yes, ma.
0: Elizabeth.
1: Ki wa ki lo ye ka sopa mo funra wa. Ki ni o ye ka sopa mo funra wa. Nipa nti mami Elizabeth so un lori pe beyan ba nu dukia kan abi mi o ye ko le mo so fa awon melebi pe so fun yawo ko so fo mo be ba te wode lenu njo meta yi e ri pe awon le akoku kan po so n po si se ka so pe awon to ni le ohun boya won ko pamọ ti won je ki mo lebi o mo so lojo wa de ba won be ti o si sen ti o wa claim pun lo ni property o ko wa nbe na eye wo ru kan ti ijoba ipinle oyo ti won dawo bi enu njo me lo kan yi ti nbe lona gate n ta ba nlo na gate aba ko mi to ta garden si waju die tell le kan ye atijo yi si joba pin oyo dawo igba won kede kede ti won ore n to ni ko to di pe yo di ile ta won ara ara bi awon ase bi ti won mo lu joba pin le oyo atete pe won gbe se nise lori e won dawo opolopo ile be to je pa won to ko le ohun olobi olorun ti gbe mi won loju ona ni tabi nkan kan lo sele tawon to si je mo le bi o mo npa in ti won ti ni sita hello somebody hello e kale o oruko yin ati bi te tin pe okay mo n gbo yin en yo
2: o sele ni nkan bi odun bi melo ni afete o je yi pe baba igbo ti ku bo ile yi o ti ku a se eni to ni ile yen wa nbe to ti ku ti be ta sa igbo ya pe igbo ti po ju pe jo wo a jo wo le ka pan ti ka ti pe won ta kan la ti won so be won ba mo so won to pa ti ti be won wa si le kun le won ba kon to to charge ti be
1: Oti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o ti yemi o gbogbo nti mo ba ni iyawo mi na lo ni gbogbo nti ko ba ni iyawo na lo ni

0: kira yin ni barista agbaje lo la barusa ti extravaganza lele yin ni ntan babo
1: mo wa la mo je yi jarira
0: gege bi gugu awon to pe ti so ko si n to da to kiyan ni fi are ni ka si so n ti gugu n ta ba ni pata ka so fun re ni tori ojo kan ojo kan ojo kan ojo kan tele mi o ba gba nigbata ti jo se for better for worst ta ti jo so fun ra wa pe in ta jo se yo ati jo ni o in ti mo ba ni ti e na ni o abi n to ba ni temi na ni o ki wa la tu wan foro pa mo fun ra wa fun ninu igbeyawo elomi wa to je pe o lo rekunrin to mo ba soro ngogbo gba be okunrin mi wa je pe o lo re birin kan si mo ba soro ngogbo gba o je pe ki nkan mo tin se fere die ba inu ile ni o ti sa lo nu bi se nbe lokunrin be ni nbe lobirin amo lo to ile to ba dun oni fi atayo wa ko si fe ninu pe ka mo bara wa ja gbogbo gba lori nkan ti o to nkan okun mi nbe je pe lori nti o to nkan kan ko ti se asare da gbogbo eru ogbon bi o se sare ku le ni nwa elo to nbo re ta lo nbe nbe o e ka le oruko yin ase bete se npe
2: Ajayi lati
0: Nayo. Ajayi lati Nayo, Mr. Ajayi.
2: Yes,
0: sir.
2: Ewo, gbogbo n te so yi lati gbo. Mo ni nu do ya o better for work. O ma fi iwa to wa nu o ma fi pa mo.
0: Ninu gbeyawo for better for worst.
2: O ma fi iwa pa mo.
0: Ati wa n fi iwa pa mo fun ra wa.
2: Beni, kan to react sister. O se le si mi. Kwa ti wa pa mo ni. Kye to ma fi nkan pa mo fun o da sai. Nkan kan ti wa nbe.
0: Ki wa ni aje nbere bayi pe so wa tona ka mo fi nkan pa mo fun ra wa. Nigba ta ti jo lo church ta ti jo lo mosalasi. Ta ti jo so pe for better for worst ni. Ki wa la to wa fi nkan pa mo fun ra wa fun. Nigba ta ba to fokan tan ra wa. Ki la gbe ra wa mo ni mata ba ti fokan tan ra wa hello
2: ni moment ta ti hello sir se n gbo mi
0: e mo n gbo yin o
2: moment ara pe ati arira mo fe iwo na fe mi
0: eyin
2: o si nkan kan ta fi pa mo ko si nkan kan ta fi pa mo nbe
0: mm
2: won ninu sara tin ba irin ajo yen lo
0: eyin
2: igba yen ni won ma e won ma react kon kon ti ta pe o ti wo pe ati ata ti wed so ta ba di witness yes yen o ti fun mi ni go ahead mo ni se do wu mi o sa le fi ni le ni house because ati do gura giro ile ka ti kura wa lo wa gbe pe mo fe iwo na fe mi what the power si
0: eh
2: so ma n fa ki okunrin o fi nkan mi pa mo due to iha e reaction ti iyawo yen react yopo eh okay tori pe ati wed ni o se wa ti wa e jade oko ni o ki ah mi mo pe bayin ni wa se awon kankan mi to fi pa mo ya wo na a tin kankan a fi wa ni kan mi a fi pa mo
0: ngba ta ba wa n fi nkan pa mo fun ra wa ki wa ni koko pa jo wa ninu igbeyawo
2: eh o na mo so pe teri nkan kan sele se n gbo mi
0: mo n gbo yin
2: bi nkan ti sele iye ni e fi pa mo wa lo fe lomi o wa pada han si yawo yawo yen wa n fe ti eni ti won lo fe nta yen wa lo pe o le fe ni yi o mo ohun ti mo pe oko yen ma ni yawo keji ni o ti je ko n tete je o beta foko yen se ti ri arin yen si nkankan yen o ba sele laarin yawo yen tokunrin yen ti lo fe lomi o se wa n so fun yawo yen pe ohun ti mo ko ma ni yawo keji ni mo fi je ko tete beta fun
0: aye ohun ti mo pe nkan ma pe ki nkan ma ba le tete better fun lohun o fi je ko ri be yi oye mi oye mi
2: kan to ti wedding ben so da ben se ni ba tin pa mo fun ya se pe ko je bi ben
0: ben ben
2: olorun wa le
0: ami ami ami e sin wo

0: Hello, tá no ar, meu?
1: Hello,
0: é que é alemão? Amo, ejembere bere kan lowo yin.
1: Okay,
0: sir. Se gbogbo bi iyawo se n kowo foko yi. Se gbogbo e na loko se fin lo nda le ori nti oni ko bohun se.
1: E ma gbo o n ba se. Gbogbo to wa wa nbe ni wi pe. Later o lo ri nkan mo nbe. Wa pada tale yen.
0: Yawo para tale
1: yawo si gba kam o na lo ba ta o si gba kam o si gbo owo un so ye ko ri be so ye ko ri be oko to di gbogbo omo fun mi en to sun mo mi daaja a se ni o jun si
0: amo nigbati wa para tale kina wa pada fun wo ohun se se para ara le mi ni abibo na se se
1: yawo yen gba owo o gba owo sugbon o wa lo pada half like je ko mo di ba se
0: toro leyin oko
1: e wo ni olotu o ko mo fun awon okunrin ji pe ayawo mi o
0: Fatah rolling dollar.

0: mo gba ipe kan labi aso ni nsin ani yen so fun mi wi pe opoloko ogba lo je wi pe ko nse pe boya oko abi yawo ofe okan tan ra won ama won ona kan wa je wi pe won ti jo rin o je wi pe ngba mi to ba je pe oko abi yawo lo lo so pe boya nkan kan wa sele pe eni keje o kin fe fokan tan ra won won la won je nikan ti won lugbade iru nti mo nso yi doko awon la won fowo fun bi enti bi oro ti eniti o pe tan na lati duro tolu ni apete tan so tan nisin pe oko yawo awon ya oko awon la won kowo fun pe ko ba won ra ile yi ba won ba ti wa bere ni gugu gba pe ah daddy lagbaja ibo ni eboro kini ide lo di pe oko wa mo kanra loni e so won wa ni pe won wa gbo lowo re won ni ra le ni abi so won wa gbo ohun wa fi se nkan mi ni je o ba ti si fun kan tan laarin oko ati yawo koda won se ni o de bi pe molebi pada ba won da si. Hello, somebody.
1: I can't.
0: Who are you? I'm simply. Fatai,
1: Lati Mokola.
0: Mr. Fatai, Lati Mokola.
1: Then.
0: And you?
1: Yes, I'm going to go to the house. Deba wo Samson ninu Bible asiri to so lobirin lowo lo je kon ri Samson mo ton fi gin omo e tori e ko da ki okunrin ko ma fa asiri e fun birin what are we standing the constable ti fa asiri fun birin omo no lo ma pa ki mo so ruko bo adari wa yi ni mo so ruko bo asiri eba wo se agari wa kan to lo si oyinbo obirin no se pa obirin no se mu nitori e obirin won soro lati ma so won yo lati ma so ko obirin e si mo no ta mi na ni yawo bo ti won se fi okan tan
0: obirin o se fokan tan
1: won se fokan tan
0: e se wo eni dundun dati won ti fosin kan yin obirin won le se fokan tan tokun lo wa se fokan tan bi se nbe ni leki be ni nbe ni gbanja atokunrin atobirin ani ti aro ba ni o ba zo ope mi la me ri da ma jeun lo e ba wa si e kuku ti jo lori motion bo ja o atokunrin atobirin kosi biti osi.

kini won ni ye buramura mu niju meji asun yo si loja gbo ikoni ti o se bi 32 fm si ti wa ni dunu atayo olohun o gbo kokoke o gbo 32 fm 94.9 am fe